0: Yes, lahi nga, ng city, lahi ng
1: kay,
0: probinsya.
1: Oh, capital city man ang Pagadian City sa province, lisod kayo og tapak sa probinsya sa ihang kapobrehon tungod sa mga munisipyo usab. Unta mo na ni trabaho sa gobernador og sa congressman sa 1st ug 2nd district. Mm. Kung maghapon hawas kalisod, mara maghapon ang datos. O hangtod kanus apa magantos ang mga katawang sa Busurian.
0: Nya yeah, mingon mo nga ika-17 ra. Ika-17 ra mo nga kanang kuan pag paubos sa kanang poverty incidence sa Pagadian City. Girahan rabi amos 17 ay. Oh, nga
1: hangak rabi bo kay naabson.
0: Hangak na kay naabson. Kamo ika-2 ra mo nga ramo ha.
1: Ika-2 mo sa pinaka pobre. Ika-7 mo sa pinaka pobre nga probinsya sa Mindanao kun dahong kaulawon.
0: Oh, ika-2 sa Buanga Peninsula. Sa sunod ana number 1 na mo number 2 ang number 1 na mo ha. Number 1 ang Zamboanga del Sur. Number ko ana number 2 niya ang Zamboanga del Norte mo yung number 1 karon. So
1: apsa niyo na Zamboanga del Norte.
0: Saka mo sa number 1 dayon kanang may nganong mingontag mo probinsya manggod ang gitan-aw na dili man ang city. Lahi man og kategore ako balikon ba lahi og kategore ang component cities nga nag-compete usab to another component city. Sabot? Dayon, lahi pod ang highly urbanized city. Ang iyang ka-competition, highly urbanized city. Pod, categorize ba? Oh, sabot? Ireng. Unya, ang probinsya, lahi pod. Ang kuana na, gitanawa na ang mga munisipyo na pod nga sakop nimo. Ana na siya. Dili kay kaan man mo ang Pagadian City na masasambuang ganda sur. Pobre pod mo. Apobre bitaw. Pero categorically, dili pobre ang Pagadian City. Ang mga kalungsuran sa Zamboanga ganda sur, tabangan na to. Oh, tabangan na to.
1: Tabangin ninyo, Gob. Tabangin ninyo, Kong. Kongs. Kay duhaman mo. Oh, tabangin ninyo para mahawa sa kalisod ang upat ka probinsya. Kanin kumularang. Gibi naman eh. Kay dili man yung mayor. Di nyo tabangan. Sa kung saan og submit ni Mayor Balumulina dito sa Program of Works o sa kinahanglan nun sa lungsod sa Kumalara nga ipailalom lang kaya unahon gitong lungsod nga ilhang kaalyado ang resulta hinahinoon ang lungsod nga ilang kaalyado upat kalungsod abe na kung nahawas pobre ramanggit na
0: wala sa waya ang Kumalarang ray gisaway kaya dili man sila ganahan good sa namunuan sa Kumalarang ano dili man gin mo ganahan nga tao ram na di man na iring. Di po na milo
1: angay na to hinumduman
0: di ba kanang milo og iring pres-presa na wild man
1: sa pagpaderbisyo sa pamolitika.
0: Sinyas na rapas ang dun.
1: Ang politika, usa, kuan ba? Kanang
0: ipa-task force, alambre mo na ko ron.
1: Oo, oh, eleksyon ra ang
0: task force, alambre na to na sila dun.
1: Higot to ng alambre lang liob.
0: Anyway, wana tayo time sa sunod na pod, puhon.
1: Nauna ha. Muna itamdan sa usa ka namunuan sa probinsya o mga lungsod, syudad, barangay, ang inyong serbisyohan, ang katawhan. Dili kay inyuhang kaugalingon o personal ng interest kay nakalingkod mo dya pinaagi sa butos sa mga katawhan.
0: Wala tayo oras, oy?
1: Wala tayo yung oras sa pagpadayon sa inyong programang Ang Kakuhan, pinaagi ni Mayor Samico Ngasinso Pagadian. Sa tanang naminaw, ilabi na sa 1st District o 2nd District, mayang adlaw kaninyong tanan, parayin kang magsunod sa mong programa Ang Kakuhan para mapabati din eh ang mga isyo o programa alang sa katawhan, yung mga usap puhon sa tibok katawhang Sambusurian. O, yes. Ginigala sa kanginan, Dodge Marson sa programa Ang Kakuhan.
0: Ano mang ulit ah, kanin, maho na tangguan ni kanang dahon sa sabana, mag-iampul. Anyway, sa ngalan sa itong amahan sa syudad, si Mayor Samico, lagbas sa ito ang kalalawigan sa Zamboanga del Sur, uban sa 15th City Council, na diha ang mga city councilors nga mga kasaligan, serbisyo, turo-turo sa katawan. City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Jiger Ariusa, syempre naman, City Councilor Lance Co. The number one, City Councilor Engineer Roger Acidelio. Hinigabot sa time, ani, kabunga-bunga gitag, ahurot aning City Council, kaanib na to. Anyway, God will make a way, because God is good all the time, whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Ascenso Pagadian! Ascenso Zamboanga del Sur!
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
3: 106.3 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday. Ayan sa Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-tis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akwan sa radyo. Eh sabi ko doon sa anak ko, eh bilhan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
5: Oo.
4: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
5: Wow! Apat na kahon ng ating...
4: Rice coffee po.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaprodus na ang PCC. CC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
7: PCC, taking the lead in providing quality education. Bye.

0: Virginia.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo, ang akong Bukol na wala. Salamat sa Sample Plus Gold para to kang epektibo.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: A difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
4: Yes, strongest.

0: planet Earth. 106.2
1: South on Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold, epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, o sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo, ang akong Bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold, para to kang epektibo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09-380-02-8888 o gaba sa 09-355-8854-88. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulira.

0: 96.3 Bell FM.
1: Horas a las 8:30.
2: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian og ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha na kuan yun nga nagyun sa ka-usaban.
5: Taas din sugar si mong asawa sa
4: 11.7.
5: Kagon?
4: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud. Now, result.
5: Aning baba
4: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
3: Magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka. Mag-agwanta pa.
6: Bila-Bila.

Hey, 37 minutes after 8 in the morning, that's Justin Bieber for you with Love Yourself. You should really love yourself. Okay, ngon pa sila, ang saan daw ni mo pag-love sa ibang tao, guwaan ni mo higugmaay mong kaugalingon. Ana-ana-ana siya. Anyway, giulan na ang ubang parte diha sa sentrong bahin. There is Dagmayan sa Pagadian. There is Amoa sa Bell FM. Medyo cloudy pa. So, amping-amping lang. Abi man ako gudong mag-init na ron. Nakataod ganina, nakakita ako dako kayong dagoong pastilan. O si Inday Van pa, ang ano nga, kay nilakaw na si Doming, di na na mag-ulan. Mag-ulan na raw gyapon. Ang mga plano rong buntaga o magsige ni ulan, wala lang. Wala i-plano. Muli og diretsyo. Anyway, may buntag sa tanan. Kung naan saan mo karoon na minaw sa 106.3 Bell FM. May buntag, good morning. I hope the weather is fine sa inyo ang mga lugar. Hopefully, things will get better later this afternoon sa iyo pa mampod. Bas hindi, umuundang ra ng ulan. Pero pasalamat gihapon ta nga nag-ulan ha. Kay pipila ka mga bulan ba yan, nagreklamo ta nga init kayo. Karoon, gaulan na po. Reklamo ra gihapon ta. Wa, nagintaan ay kapadul nga. 39 minutos ang nakalabay sa alas 8 sa buntag. Wag ubantahan tod alas 11.

0: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakagawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Today's best music. 106.3.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunaya yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: si Daklit, Daklit, Balita, Balita.
1: May buntag kabalkada, kini ang BBC Daklit Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Gipangulipa sa Armed Forces of the Philippines or AFP ang ma-report nga matud pa nagpahigayon og military drills ang China sa West Philippine Sea, particular sa Bajo de Masinloc ug insister nga himo-himo lamang ang nasangpit nga pamahayag. Sumala pa ni retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, special spokesperson sa AFP para sa West Philippine Sea taktika sa China, ang magpagawas og propaganda sa panahon nga adunay pagbansay-bansay ang Pilipinas kauban ang kaalyado niini. Dugang pa ni Trinidad nga wala sila'y nakita nga organisadong lihok, tactical maneuvers o joint formation sa mga barko sa People's Liberation Army, Navy o China Coast Guard nga matawag nga military exercise, kundili bulag lamang ang presensya sa mga barko sa palibot sa Bajo de Masinloc. Sa susamang panahon, malampuson nga gihimo sa AFP, Philippine Coast Guard o United States Indo-Pacific Command ang lima kaadlaw nga maritime cooperative activity gikan kaniadtong May 26 hangtod May 30, 2026 sa susamang lugar. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bainte, Annabelle Guitarte, maayong buntag.
0: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo, ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka! Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

12 after 9 in the morning, that's Cherise for you with Yakap. Nice yung kayo siyang tingog, no? But naman siya choices ay ang kinabuhi. I don't know what's going on with his life right now. Unsa gani ngala na ni Cherise ron? Basta, sayang ang iyang kuan, iyang talent. Pero, well, di man takabuot. Di ba, gayong ko gahapon, di man takabuot good. Unsa yung mga desisyon sa ubang tao. Kita gali ta ganahan nga butaan. Sayang lang siya, pero at least napakita niya, na-share niya ang iyang talent sa atoa for a while. And then, Jake Cyrus ba to? Correct me if I'm wrong, basta na Cyrus to something. Anyway, that's Yakap. Wapuntay tayo magyakap-yakap rong mga orasa, kaya naman ta sa opisina. Wapuntay kay Yakap, iniguli na to sa balay. Ambot ng kaninyo diha, medyo tugnaw-tugnaw ang panahon. Nice siguro magyakap-yakap, no? That is, if you're not busy, if you don't have anything to do, and hala, magyakap-yakap mo, diha, kinsa na imong kayakap, pwede ramang pudun lang na imong kayakap or imong dog or imong cat. Basta mag-enjoy lang ka sa imuhang morning, whatever choices you will do today, that's on you, di ba? And pwede na may sige balik-balik remind sa imuhang nga muna ibuhaton, muna para sa muha insakto. But at the end of the day, sa akong giingon in sa inyo hapin, ikaw rin hapoy mo decide, kaya ikaw may magdala sa imong kaugalingon, and you know what will make you happy. So, ano lang, mga reminders lang ang among buhaton para ni mo. Anyway, 13 minutes now after 9 in the morning, Joey Albert would tell me on the morning bell.

Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, BCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na

0: Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, o gano'n na po'y Junior High o Senior High School Curriculum. Enrollment for First Semester AY 2026-2027, magsugod karong Abril 20 o 2026, o gang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC, ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City, o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page, alang sa dugang impormasyon o updates.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Ani na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Good morning, good morning. Today's best music
4: right here on Bell FM
3: 106.3 EXE.
5: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: 106.5.
1: Horas a las 9:30.
2: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
3: Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian ug ang iyang bana nga si Amado miubusad ang blood sugar count.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha. Nakuan yun, nga nag-yun sa'yo ka-usaban.
5: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuan may atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang yun. No, result.
5: Aning baba
4: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
3: Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa paragis bila-bila, dili na ka. Mag-agwanta pa.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing pud mo ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
8: Said Health Report.
9: Health Report.
10: Si Mrs. Jean Fuentes adunay hyperthyroidism apan mitumar sa Sad Panyawan Plus. Natabangan!
11: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag fermenting, kumadunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Sad Panyawan Capsule. Okay, karon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, 42. Sa kay Mito, Basak sa Nicolas, Cebu City.
10: Ang kaepektibo, og Milagroso sa Sad Panyawan Plus with Mangosteen, a quality product of Sad Marketing Incorporated.
12: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
13: Yes, strongest.

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pa sa inyong relasyon.
1: Sana all.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa

0: Plus, ninginom ko og Santon Plus Gold mag 1 month na gyud. Sa pagkatinuod, okay, gid kang pamati ron. Salamat, Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
2: Uy na, may kanian ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
3: Nay, uy, kung saan mo nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
2: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nak. Biwa pa man gitay kwarta karon, uy. Basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
3: Pero, nay, giyangyo naman ako. Dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
2: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali gyud ka onak, aron kuyugan ko nimo.
3: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
2: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas ug singsing. Agihatag itatay ni mo. Ako lang ning lukaton puhon. Inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
4: Usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count.
5: So kadyon pag-apply sa kung bana sir or ako sa iya ha nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban.
6: Taas din ang sugar si mong asawa sa
5: 11.7.
6: Kagon?
5: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud no result
6: uning baba,
5: baba na gikan mong kudiha
4: magparagis bila-bila herbal capsule na sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa
7: ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama skin allergies ug daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya ug kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gaba sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2.

0: This is amazing variety from the 90s to now.
1: 106.3
2: LFM.
1: Best music.
3: Oras, alas 10 y media.
4: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Dagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit gyud ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
7: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
8: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka! Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: 106.3.

10:38 in the morning, Ray Valera, kung kailangan mo ako. Sana all. Hindi ka matitiis kung kailangan mo ako. Grabe na to. Unya, ugulay mo ingon na to anim. Saon hila mo ta anim. Pertig hapon da anim. Sige lang, bitaw, nabitaw ingon na adaga. Mga tao sin yung kinabuhi. Ang pingi, baya po ha? Basin po dugin yung hagin ng, you know, you take for granted. Take for granted ninyo ng mga tawanan. And later on, makarealize mo, too late na. Wala na sila sa inyuhang kuan. Sa inyuhang kiliran. Sana all kiliran. Nakakita mang gugugah hapon. I don't know, kanam lang sa Facebook ron mga short nga mga mga rag series. Ingon ani ang kuan gahapon. Ingon ani to ako nalantawan ba. Nga grabe kay ang dai magistorya na yung tani. Grabe kay ang lalaki og love sa babae and then later on di ka po yung na good food kay wala gyud, wala gyud tawoy mga kuan, walay respeto, walay appreciation or even a little love for him. So di ka po yung lalaki ni Bia. Muna din to. Nagkuan na dahil, naghilak-hilak na dahil yun ang babae kay gimingaw, moni mo na. Yun na ba, if naayingon na nga tao sa inyong kinabuhi, ayaw lang gininyog pasagdi. Kay naay makakita ana, naay mas mo appreciate ana na pildigid mo kaso ba? Bahala na mo diha kay yun na mawadaan na gidgali o love ang isa ka tao sa imuha, especially pag super love ka. Rag mapuno na bitaw, wala na yung kaanay balikan, luoy na lang kayo. Muna ang dili nato pasagdaan ng mga naas ato ang mga palibot bisan pag-unsa na sila. Na sila yung mga purpose atong kinabuhi, dili ta mo take advantage nila ha. Kay once nga mawala na sila sa atong kinabuhi, mapiang yun na. Muna ta ako gladi na lang. Anyway, sige mo yung mga weird ba ni Bayana? 10:40 in the morning. Right here on the Morning Bell, David Pomeranz for you and Got to Believe in Magic.

0: good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Kini nga kalampusan nagpamatuod nga ang PCC padayon nga naghatag og excellence sa komunidad. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students, 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries, adunay 90% GWA kay maka-avail gyapon sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, ug aduna pay junior high og senior high school curriculum with academic track ABM, STEM ug UMS. Andam ka na ba? Ang imong kaugmaon sugdan dinhi sa PCC. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong April 20 o 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates. PCC taking the lead in providing quality education.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: Welcome sa atong programa Giya sa Maayong Panglawas. Hatod ka nato sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center og sa Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang epektibo nga kombinasyon para malikayan ang daghang mga sakit. Tungod kay kini, gipakusog na, gipaipektibo pa og ang kanindot sa Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Extracted ang pagkahimo. Ikuha ang pinakaduga aron mas dali maabsorb sa atong lawas. Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Tabangan ka para limpyuhan ang imong atay, limpyuhan ang imong dugo og labi na gyud ang imong colon. Kamusta mo diha og unta naamo sa maayong panlawas og magtuki-tuki na usab kita karon? Kauban ang yung isa sa Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner Dr. June Alquizar og labi na gyud atong pagahisgutan karon kung unsay mahitabo sa atong digestive system kung kita magkaedad na. Pero bago na ato sang sa mga hilig diha magkape, tungod sa pagkape nagkahim naanay nervous or uban nga problema sa nerves, mas maayo sulay ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga epektibo, ang kape nga naay mangustin, naay agaricus mushroom og soybeans nga makatawang para ma-bright ang atong mga anak, para mag-function og maayo ang atong utok. Og sa mga nangutana diha kung saan pag-inom ang Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, usa ka kapsula katulo sa usa ka adlaw, 30 minutos pagkahuman mukaon. Diri nata sa atong topic sa pagtuon sa atong mga eksperto, kung ikaw magkaedad na, ang movement sa imuhang esophagus mohinay. Ano hinungdan na kung saan pag medyo tigulang na, hilig na lang sila mukaon ka ng mga lugaw, no? Para dali na tunlon, ano? Tungod kay ang mga nagkaedad na o medyo tigulang na, mauni ang hinungdan nga lisod makatulon o mga gahi. Tungod kay hinay na ang esophagus. O ang lisod pagyud makaigsunan, ang movement sa imuhang kulon mohinay pud. Mauni hinungdan dili ma-digest o tarong ang imuhang mga kinaon. Og maon ang hinungdan nga dili ka makalibang og tarong. Mabitan ni sa atong mga klinik ang atong mga pasyente gyud pag naa na edad, constipated or dili makalibang og tarong. Tungod kay ang ilang kulon di ay ni hinay na. Unya makigsunan ang salivary gland o kanibitong ato ang ano, mo-produce og laway nga naay enzyme para ma-digest atong ginakaon. Gamay na lang pud iyang ma-produce ang gastric juice sa ating gastrointestinal area nga kailangan na daghan para matunaw ang mga protein o ang atong mga ginakaon, kulang na pud kung magkaedad na. Unya, ang small intestine nga diha i-absorb ang mga nutrients sa atong mga ginakaon, mohinay na pud. Maubitaw na nga usa ka hinungdan nga advice jud sa atong mga eksperto kung nagkaedad na ka. Kung ikaw ay nasa 60s, 50s mga kaigsunan, kailangan na ginimog supplementation, kailangan na nimog supplemento tungod kay hinay na ang pag-absorb sa mga nutrients o labi na yun. Di pa yun ka makalibang og tarong. Nya, di pa yun ka ayaw madigest ang imo maginakaon. Mauna nga, pirmi lang puno ang tiyan. Murag na ay pirmi hangin mga kaigsunan. Tungod kay nihinay na ang digestive system. Muna advice ato mga eksperto para mukusog ang digestive system. Likayan yun nimo ang walay mga fiber nga mga pagkaon sama sa tinapay, karne, isda. Muna yung mga walay fiber. Labi na yun, maglikay na yun og mga bugnaw. No, sa mga kaigsunan nato na nagkaedad na tungod kay kinimbugnaw mong
1: gusto. And the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM. Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Oras, alas 11.
3: BBC .lit, balita.
4: Sa bagay ng kabalkada, niyan ang BBC Daklit Balita, alas 11. Nagpahimang no paghihapon ang Department of Migrant Workers Zamboanga del Sur ngadto sa pribadong recruitment agencies nga nagpadala og domestic helpers sa gawas sa nasud batok sa illegal nga pagpanguligta og placement fee gikan sa mga aplikante. Sigon ni DMW Zamboanga del Sur Provincial Chief Kinimar Panyares, libre ang recruitment og placement services alang sa mga household service workers or domestic helpers og aduna may mangulikta kanila mamahimong mapasara bisan pa sa litimong recruitment agencies. Gidasig usab niya ang mga aplikante nga mahimong alerto og gireport gilayon na ang mga recruitment agencies or individual nga naningil og illegal nga bayronon. BBC Daklit Balita, alas 11. Ako si Bagting 17, Florence Afima. Maayong buntag.
3: BBC Daklit, Daklit Balitang, Balitang 106.2.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
3: 106.2

0: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical, pa ultrasound, ug taas akong uric, akong ulo magsikog kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Ginta na yun akong ibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Dado galyo di bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang king salamat, tagadigos day ko.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
4: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano oh.
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
8: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pamasada ko ng truck ng gabi.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 11 y media.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
5: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko liha, may asa sa bukat, na, dahil palingki.
6: Agri na, palingki.
5: Oo, maligi ako liha.
6: Ano ang palingki, ano mo na?
5: Mais. Sikol.
6: Yung ako bawang mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa yung testimonya sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas rin sa itong doktor.
5: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo, diba? Mawala yung kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Hindi po niyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha, mayroon ni kakapoy ma. Mungi na niya pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
4: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.

0: tanawa po ng taklo, basin makaswerte mo.
1: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang baligya didto?
2: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
1: Safe ba na ilang products?
2: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop name. Safe ang legit tanang baligya.
1: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
2: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
3: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka! 106.3

0: 106.2 Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
2: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, saman-saman, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
4: Sama tagbalit ni Dios sa
3: Target Line
4: Product Package o sa kabattle sa
3: Target Line
4: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
3: Target Line
4: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
8: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
9: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alas sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa cellphone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
11: Na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta.
12: Sa matagpalit ninyo sa
11: Target Line
12: product package, usa ka bottle sa
11: Target Line
12: food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa
11: Target Line
12: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380

0: magkasabay tayo.
1: 106.2 Yeah. Check this out.
2: You want to check,
1: bro? Brand new track from Bell.
2: Uh-huh.
1: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot at sumao. Kami, pertigay yung kusuga. Imagine ang badges, milk and what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the story station in Baguette. No one else. Abangan niya broadcasting company. Paboritos mga lamas aero, paboritos mga labas aero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

0: problema, ati kuya upa pa 106.3 is the place to be.
1: Oh, yeah.
0: Kung ikaw magproblema, belepen paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na.
1: Oh.
0: Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa higalaan. Di kan pun sa trabaho, largo dayon sa resto, bisag asapan mo.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Ising dit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Pilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Pilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Pilabila Herbal Coffee.
3: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Pilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nga kahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, manipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, wag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Pilabila Herbal Coffee o Paragis Pilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Kapoy nas, gigali mo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
5: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: 106.7 FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Si Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Maparit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanakit manhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Said kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
7: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pagbaban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
8: Sa matagbalit ni Dios sa
7: Target Line
8: Product Package o sa kabatol sa
7: Target Line
8: Food Supplements kauban sa tulog kabatol sa
7: Target Line
8: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.7 FM.
9: Yagi buta.

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamu po, distinct food mo ani.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya didto?
4: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
3: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
4: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!

soon mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog po o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabagding o kabalkada, maayong hapon, ganin yung tanana niya na ang BBC.lit Balita alas dos. Opisyal nang giturn over sa Department of Agriculture 9 National Livestock Program ang 5 ka animal transport vehicle og 2 ka mobile veterinary clinic nga dunay kinadibok ang kantidad nga 23 million pesos ngadto sa 7 ka mga benepisyaryo sa Zamboanga Peninsula. Among sa mga programa nga mapalig-on ang biosecurity og mapalambo ang serbisyo sa veterinaryo aron masuportahan ang production sa kahayupan og mapadali ang paghatod sa mga serbisyo ngadto sa mga mag-uuma og livestock raisers sa rehiyon. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 2. Ako si Bagding 29 Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC.lit.lit Balitang. 106.3

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Magandang hapon, a lot of Philippines! Nasa ikalawang araw pa lang tayo ng buwan ng Hunyo, pero marami na ang nag-enjoy at nanalo sa PCSO Lottery Draw. Kaya naman, wish namin para sa inyo, sana kayo na ang palarin this Lucky Tuesday, June 2, 2026. Whether you're grinding at work or enjoying your siesta time, sama-sama muna tayong magsaya at mag-bonding in the next 15 minutes dito sa ating 2PM edition. At bukod naman sa chanceng manalo ng exciting prizes, winner naman agad kayo sa pagtulong sa kapwa Pilipino dahil bahagi ng inyong ibinabayad ay inilalaan sa charitable programs. Pero syempre, ang lagi naming paalala sa lahat, please play responsibly. Tandaan po na 18 years old, bataas lang ang pwedeng sumali sa anumang game ng PCSO. At sa ating game players, maglaro po tayo within our budget. Sa lahat ng may tickets for this afternoon's draw, good luck po sa inyong lahat! Alright, simulan na natin ang 2PM draw by welcoming our Lotto Draw panel of judges. Isang masayang hapon din sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Isang magandang smile naman sa aming napakagwapong sir. Mga kalaro, sa PCSO, your trust means everything to us. Kaya naman, araw-araw tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures para matiyak na fair, secure at transparent ang bawat lotto game. Silipin po natin ang highlights ng activity kaninang umaga.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Pilipinas, it's game time! So hold on to your tickets and manifest the win! Tara na and let's play Lotto!

0: po ang 106.7 FM.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano, nung rice coffee, dahil nung una hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na, tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: 106.2 FM. Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap.

0: 106.2
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako. Kung weather, dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. 106.2

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
4: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold,
3: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC.lit.lit Balita.
7: Kabagting o kabalkada, kumusta og mayong hapon kaninyong tananan? Yan ang BBC.lit Balita alas 3. Ipartisipar ang Philippine Army's 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion sa Brigada Eskwela 2026 sa Dao Elementary School, Pagadian City. Isip tabang sa pagpangandam sa eskwelahan alang sa umabot nga pagbukas sa klas. Naghayo sa mga sundalo, magtutudlo, ginikanan o mga tinunan sa mga kalihukan na nagpakita sa kooperasyon sa komunidad alang sa kaayuhan sa edukasyon. Inyong nabati ang daglit balita, alas tres. Ako si Bagting 29 Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat o maying hapon kaninyong tanan.
6: BBC.lit.lit Balita.
8: Yeah. Check this out. Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pertigay yung kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're around me, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, batati gulang estudyante. Apila na po ang mga employee para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Pagadian. No one else, ang Pagadian Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: Oh, now tell me who's the man. Ogang station sa tanan. Isingit pa nga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: 106.2 Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta.
2: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
3: Ay, nay, uy, kung saan mo nga kinahanglan naman kita magbayad sa application fee?
2: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
3: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
2: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diyag ka onak, aron kuyugan ko nimo.
3: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
2: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing agihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
4: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robsan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
5: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibay ang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
1: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
2: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagbalit ninyo sa Target Line Product Package o saka battle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

Andi ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.

0: Sama tagpalit-dilyo sa
1: Target Line.
0: Product package o Saka Battle sa
1: Target Line.
0: Food supplements kauban sa Toluca Battle sa
1: Target Line.
0: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
2: 106.2 Bell. Check this out. Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa pagmata sa bunta, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pratika yung kusuga. Imagine na ba jismil ka what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio, no one else. At Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

My Atikuya Upa, pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, belepen pa minawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Gikan pas daruhan, diretso stubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa kahigalaan. Gikan pun sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa

0: Now tell me who's the man o gang station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo yo yo Bell FM. Break it down.
1: Oras alas 3 y media.
2: 106.7 Zed Health Report.
3: Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom lang ko aning Sid Panyawan, coffee mix. Wala ko kabitag o skabulan. Pa, sugar ko usog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, Sid Panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
5: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
6: I see it. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop, Jude, para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya dito?
6: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo'y FDA approved, tanang baligya nila. Maka-sure Jude ka nga sa Skin Shop na safe o legit, tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Maskin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
5: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notcher producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.

0: jugar. ¡Oh! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: 106.2 Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko ang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ana
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: 106.7 FM.
1: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Santo Blasco.
4: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
5: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kapkaroon labi na og madugoyan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras alas 4.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC.lit.lit balita.
4: Kabag di kabalgada, ayan ang BBC Daklit Balita alas 4. Subling gipahinumduman ang mga job seekers nga siguraduhong lisensyado o autorisado sa DMW ang ilang giaplayan nga ahensya aron malikayan ang illegal nga recruitment. Gawhag ni Kinimar Panyares, ang tanang gusto ng itag trabaho sa gawas ni nasud nga kanunayon ang pagverifikar sa legalidad sa recruitment agencies o gireport gilayon na ang bisan unsang kahimtang sa illegal nga recruitment aron mapanalipdan ang ilang kaugalingong interes o kaluwasan. Mahinungdanon matud pa nga masiguro ang ilang kaluwasan na labi na nga doon ay pamilyang nagpaabot kanina. BBC Daklit Balita alas 4 ako sa Bagting 17 Florence sa FEMA. Maayong hapon.
5: BBC Daklit Balita. 106.2
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase. Dali makataon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar. Ang MemoSmart Syrup, mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Ang

0: 106.7 Health Report.
1: Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtag o skabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghang panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Cellphone Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Cellphone Plus Gold. Barato kag epektibo.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
9: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
10: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
11: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
10: Ay, nakakalakas ko po ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
11: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
10: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.2

0: 106.7.
1: Yeah. Check this out.
2: What do I check?
1: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilip na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, perti kayong kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, batatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the strongest station in Baguio, and no one else. At ganyan broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

Iba yung murag lalaki, bisag unsa ka pa. Bilang ang paminawa para sa mga mama, ati, kuya, upa. Pa 106.3 is the place to be. Kung ikaw magproblema, bilang ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pas daruhan, diretso stubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan pun sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan.

0: Now tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 4 y media.
2: 106.3. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsige.

0: Ta sa kong mundugo, niyang glen ako kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagan niya. Probahin daw ang bila-bila kapi. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na iningturok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ningtuo gid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamu po, distinct food mo ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C. 106.2

palitinan ang Target Line Superfood Spirulina 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Erikloremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
2: Ni ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Ang sarap.

Time after time, it's okay.

0: 96.7
1: Yeah. Check this out.
2: You wanna check it?
1: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilat naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat ang pagkanindot at sumao. Kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges mil kawats na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Bagadi. No one else. At ganyan broadcasting company. Paboritos mga naman sa Europe, paboritos mga labas sa Europe. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo Bell FM. Mga bagong kanta ipatukar nila. So people in the West, get ready for the best of Bell FM. Na gayon ang paminawa kay siguro.

0: pa ati kuya upa pa 106.3 is the place to be.
1: Oh, yeah.
0: Kung ikaw magproblema, belepen paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na.
1: Oh.
0: Gikan pas daruhan, diretso stubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan put sa trabaho, largo dayon sa resto, bisag asapan.

0: me who's the man. O kang station sa tanan, isingit mga higala Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 5:30. 106.2.

0: 106.2 FM.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy kaayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko.
3: Kaya
2: ano, maninda ko diha, may asa sa bukat, na, dahil palingki.
3: Ako rin na, palingki.
2: Oo, maligi ako diha.
3: Ano ang palingki, ano mo nai?
2: Mais.
3: Yung ba ako mo sa kwa na isa naminaw ka rin na isa yung isimul na sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawat rin sa itong doktor na
2: katong wapang maka sulay ane sulay mo diba mawala yung kakapoy ako bitong bata nga na ako nanguma hindi po diyang ginom mo'y gamit niya ka nang ikan sa trabaho padong sa trabaho mainom si ane siya makabuha magyun ni kakapoy ma mungkin yung pilit pilmin ako palitan Soledad Rodriguez Madaong Dagong.
1: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila
5: Paragis Bilabila
4: Paragis Bilabila.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
7: Sa matagbalit ni Dios sa
8: Target Line
7: Product Package o sa kabattle sa
8: Target Line
7: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
8: Target Line
7: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

Ma Atikuya upa pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilip ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa higalaan. Di kan pun sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag: Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Nakasinati ka ba? O galit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: 106.2

0: 106.2. Now, a difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Oras a la 6 y media.
0: 106.2.
3: Paragis Vila Vila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Vila Vila Coffee?
4: Sa una pa ko nag-testing o Vila Vila Coffee. Hinga tugon, tugay ko budlay, akong lawas, di ko ganaan maglihok-lihok kay makatarbaho ko gamay kapoy.
3: Makalagsik kini. Makapapasko gini.
4: Pero pagtik na ko o bilabila kopi ay pagkalagsik sa kong lawas, di na ko katugon. Tuloy-tuloy na akong trabaho. Ako si Maripe Alquitas, taga Higakit, Surigao del Norte.
3: Paragis Bilabila Coffee. Tili na ka, mag-agwanta pa.
5: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
6: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
5: Programa, hatod ka nato sa GFMQ Marketing. Maghatag ka nato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil, o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
7: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
8: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Mati City. Actually, dugay-dugay na ako nagtumara.

0: capsule sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon, bagsak yun akong blood pressure na nag-maintain siya, naging ko na wala akong mabati nagkaluya.
1: Sa haplas yan? Sa...
0: Dere ko sa liniment oil, kanang giganahan ko sa paragis bila-bila liniment oil, kay pati ganyan itong mga kwan ako katul-katul, naigo kong buni. Pastila, 2 haplasan ako, ano-ano.

0: ako kay ako guys ang nabati nga giga sa buntag pa ingon ug hapon labi na sa kanang coffee digi ka mo bati og kaluya mo gyud ako na naranasan gyud ako na wala ni ingon nga unsa nga kuan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan pud sa Ginoo okay kayo gyud nga mauwan mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa.
2: Manarap, my love. Mungutan ako nimo, mahal ko nimo, o dili?
3: Dili.
2: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
4: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon.
5: Bud-bud o pipinka.
2: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Arong matibway ni kanan.
6: Pwede ko. No. Bada.
2: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masaktan sa tadino.
6: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
2: Gikan ka ron. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo! Dugo!
2: Silang ko!
3: Imo na ko, Checo. Pero, bakas niyon ako. Gato na agad ka.
2: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
3: Bunsa!
2: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uga na, way lain kundili si Takla.
7: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
2: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
7: Jeko.

0: Good Hope Pimpinka. Magkatawang nga maghilak. Ma-in love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud og bibingka!
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon, sukad nga nag-apply, mananag yun kalainan. Nga nausap na yun, mas pantusiya, karon may nakayo.
5: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuhan may atong miaging simana pod 7. Karon, 6 na lang yun, na no, result.
5: Aning baba
4: na yun? Baba na, gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Simong
4: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Hi, hello, hello, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta? Mayong adlaw na sa kaninyong tanan ni ano sa inyong higalas kanginan Ray Arellano alang sa lain sa hugna na ning magkalingaw tang sugilanon. Aban sa dili pa it shout out time. Okay, atong shout out nga to nila niya. Greetings from Fritzy Avila diya sa San Roque. Macrohon Lete. Macrohon? Okay. Huwag nyo man diya si Josephine Manggubat, Christine Lara, si Jacqueline Mangalo, diya sa Tangkaan, Padre Burgos. Okay. Huwag nyo man usap ni Jimar Kanyete Rosani. Okay. Shoutout giga ni Binsay Bangag sa Hilong, ang among writer director Oji Kumpok Rakasa. Kanya lang, shoutout usap nga to nila ni Roland Marata diya sa Carbon Market, si Virgilio Briones diya sa Candulawan, Talisay City, si James Court Cantuango diya sa Aluginsan, Cebu. Gika sa mong kinakusgan o bangis kayo nga si Ricky Bangis Garing. Okay, niya lain sa nga greetings nga to ni anahan ni Matudro nga to ni si Nangtali yun, Tali si Linimor Gabriel Victor Liza Pedro si Bimbo Pedro Pungasi re. Pedro Pungasi imo lagi yapon ro pagkaway raro ni mo ro gika ni Pedro Pungasi kiyahat mo ni siya maghatag listaw. Bueno, padayon ta atong mainom duman nga tungod sa kalagot ni Lalat gusto ni ining ihatag ni Jigo ang iyang pagkababahay dito sa motel. Agoy, pero mibalibad ang atong bida nga si Jigo kay dili siya gusto nga hilabtan ang pagkababahay ni Lalat kay buha lagi taon sila magkasal. Kay mao man gitodlo sa iyang nanay Maria Pica. Unya samtang nagsulti sila si Nonoy ug Jigo, miabot si Tukoy. Ingon ining nahitabo, niya dai dali sumpa ni katong sugilanon. Budbud ug bibingka.

0: Mga dan, mga building ug pa. Di alam mo.
1: Di na ko no mo. Ala no bitaw no.
2: Sakto kag yuto ko ida.
1: Kuring kayo.

Husto na rin, tanana. Isira na akong baka. Andam na ko. Karuna, atoon ko na si Gianna. Magpalayo na mining dapita.

0: Sinu tokmo. Mayo ka ng inom sa isa tindahan sa unahan. Makahiga yun ako sa pagkuha ni Jihan sa ila. Magdali ko. Jihan!
1: Ate Takla!
0: Nakita ko si Papa Tokmoni mo sa Pikas Eskina. Nag-inom uban sa iyang mga barkada. Makahiga yun na tas pagpalayo din eh.
1: Dili tantang Jihan ka kina ate man. Naku, kayo kang dadubutang ako sa Papa.
0: Oh, naatukot.
1: Ikaw na lang palayo ate. Biyain na lang Jihan.
0: Dili. Dili mahimo. Kinahanglan mag-uban ta sa pagpalayo ining impyernong dapit. Iyon na. Kininda kong bato. Idokbo ko ni Skandado.
1: Anak, dok-dok ni mo ka din na siya na titak na.
0: Kinahanglan matang-tang ni...
1: Ano? Atli na Kandado, Jihan!
0: Natang-tang na. Kuhaon ko tayo ng kadina nga. Nakagapo sa mong tiil. Natang-tang na.
1: Wala ka din na tiil, Jihan ate.
0: Dali na. Dali na, Jihan. Magpalayo na ta.
2: Ay! Asa mo mga animala mo?
1: Ano? Kitanta ako, papatok mo, ate.
2: Halimbal ka, takla. Dangan ka yung suki na buhay.
0: Dagan! Dagan, Jihan! Pagdali!
1: Ate!
0: Dagan sa kuha!
1: Ay! Kasi ko! Buhiin ko, di ba niyo?
2: Balik na kayo kapuso at kaskanina!
0: Ayaw, Jihan! Ayaw pagbalik! Pasakitan lang kayo ni Salbahis ni mong abahan!
2: Dali
0: na,
2: amaw! Dali! Dali! Dali!
1: Ay!
2: Kasakit sa kong pungkaran!
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
5: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik og palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Tana rawan ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
5: Ikaw pila man nimo sa imnon?
6: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
6: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun karon. Eh parang, way problema.
5: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
6: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susi Madagsaan.
5: Taga-asa?
6: Upper Limatok.
5: Unsay, maingon na to sa atuang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
6: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako naulian dyan ko.
4: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihapla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Usay mong kasinatian sir? Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Bihay ko mati ito tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito masugatan. Bihay mati ito tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala yun akong paminhod sa akong kalawasan.
4: Si Dudong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bila-bila haplas yun, kaya mauna yung makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood yun, ako nasinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas, bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sumikap dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dudong.
4: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Tuno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
8: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pero ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, di mo palit na pudo ko, ginagmayra ba, di mo napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
9: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibig
8: mo. Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bila-Bila Capsule.
4: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Diha ka na, salbahis! Dali, Jen! Tulis ako kamuna!
11: Hoy! Ay! Uy!

0: May taxi nga nagpadung din eh. Parahon ko dahon. Para!
1: Mayangan din ni Papa!
0: Sakay dahon! Sa terminal, tanoy! Pagdali! Pagdali!

0: Ni ano ta sa terminal Sebastian.
1: Terminal boss?
0: Ah, dali na. Mga naog na ta.
1: Naog siyan at itakla.

Handali na, Gianna. Gunit sa akong kamot. Magdali na sa pagpalayo din eh.

0: sakay na tag-Bastian. Luwas na ta.
1: Dili na di ay mapunog siyan iya papa ate. Dili na di ay masakitan siyan.
0: Oh, Gian. Maugi na yung mahitabo.
1: Hey! Lipay, Gian! Hey!
0: Naluoy og dalipay kaayo ko alang ni mo, Gian.
1: Pero, asa man Gian at to at itakla? Asa Gian at to?
0: Wa pa ko masayo, Gian. Diyos na lang mag-igo kung asa tadadun sa kapalaran.

0: Bot-bot! Bot-bot mudiha! Lami kayo ning akong bot-bot espesyal! Kini kay taas, gahi, sinaw og tumoy!
1: Bot-bot! Bot-bot mudiha! Lami sab kayo ning akong bot-bot! Mubo, pero gahi! Buso kong tambo! Bot-bot! Bot-bot!
2: Bingka! Dakog liki! Humutod ako ang liki! Bingka mo di ha! Espesyal kining akong bibingka! May pasa sa tunga!
1: Bajigaw! Silalat, bajigaw!
0: Hi, Lat!
2: Hans, imong mata?
0: Lalat, my love!
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, ako menstruation dili normal, din nag-take off atong kuan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman ang akong menstruation, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, panangiri na gani siya sir, sakit ito, suksad, law. Namagod yung ginatake na, kung sa diabetes ba, marag makapool, gani, kaya maghila, bakuto ko to, napay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag-inom na ako, okay man siya, wala mo kong ibating na load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ba itong inyong kape bitaw? Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hanga plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kaya ang akong mga anak sa dagan man ang mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan na ako, pag-aplas na ako atos, nagkuan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal o pagbawas o problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug dagan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpok Rekasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mayong adlaw mga higala, mga kaparagis, sa kuno sa manginihang kaparagis karon o ganay usag katestimonya nga kinahanglan ninyong madunggan kay dako kining matamang aron ikaw makaangkon sa mayong panglawas kanunay. O ganiya mga igsoon, atong paminaon ang magtiayon nga Kimbo sa ilahang testimonya sa kaayuhan.
4: Ako si Lorena Kimbo, nagpuyo sa Datikor, Mati City.
5: O sakit ay mong gibati, ma'am?
4: Magsakit ang ako ang kilid. Unya kanang ihi pod nga walay putol.
5: Pila ka tuig do kanang ihi ni mong walay putol?
4: 10 years kapin.
5: Sa to pagadiaper ka?
4: Oo, oh, nagdiaper jud ko basta mula ka ko nga magdiaper. Sukad-sukad nga nakainom kog bila, wala na jud hantud karon puribuyag.
5: Kini mong bana, unsay imuhang nabantayan pod si mong asawa ni Tuntungura?
6: Sugod sa pag-isik yun, nakadiskubre mi sa tambal nga bila-bila kapsol. Palit kong tulog kapad, mga bulan sa Abril, gipainom lang ko siya 3 times a day. Tusunod sa tulog kaadlaw, 3 times a day. Continuous adlaw, tag-isa kaadlaw na hantod sa June 3, na matikda na nga nagbati, sakit ang antiyan, June 4, hantod na inimbutong gawa siya ang bilahan nga sakit gilaw. Pagka June 5, kaloy sa Diyos, wala na yun, normal, totally normal na ang iyang gibati, hantod karon nga mga panahon ha. Although nag-maintain na siya sa tambal nga bila-bila.
5: Wala na yun siya ni buhi o ginuman eh.
6: Kaloy sa Diyos, gikan sa pagkay, wala na yun, sige na may palit, huwag asa may makakita palit, ano yung mga tambal.
5: So, kung sa ikasulti nimo sa ato ang produkto?
6: Sa mga tao nga, adunay balatian, susama ni Tabo, sa kong asawa, ayaw mo pagduha-duha, pagpalit sa bila-bila, kay dako kayo kasiguruhan, 100% nakaayog yun sa kong asawa. Wala na yun siya, antun ko, normal na siya.
3: Tinood yun, nga sa Paragis Bila-Bila, dili na ka magagwanta pa. Ako ang inyong kaparagis, mayong adlaw kaninyong danan.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
8: Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila.
9: 106.2 FM. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
10: Yes, strongest.
11: Oras, alas 7.
12: 106.2 FM. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
13: Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
14: R-I-S-E.
13: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan.
15: Nationwide.
8: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
15: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
16: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na ng kalusugan at kasiyahan.
17: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilaglaan. Siyempre, welcome po naman sa ating balado tunay tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po naman Facebook account, Rice Brand. Sana man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na naman tayo dito po naman sa ating balado dunan. Tawag na 0969-226-9623 yung ating po namang numero pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang palatuntunan. Meron na tayong buwan naman ng caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Good afternoon, sir. Si Kuya, Kuya.
0: Yes, Kuya Boy po. Si Kuya Boy po. Sino po sila?
1: Kuya Boy. Yung ano mo, yung buyer mo dito. Tagal na wala na kami stock dito. Alam mo, yun ang tumawag ako sa iyo noon.
0: Nanay, ano po muna pangalan po ninyo?
1: Yung si Oreta.
0: Lucy, tama?
1: Si Yula Oreta.
0: Ah, Yula? Oh. Yula?
1: Yula Oreta.
0: Okay, taga saan po si Nanay Yula?
1: Taga Capiz mismo, Rojas City.
0: Rojas mismo, Rojas Capiz. Okay po. Nanay Yula, ilang taon na po?
1: 76.
0: Wow, okay po. Matagal na kayong umiinom ng rice coffee, Nanay?
1: Yes, of course. Yung narinig kita sa radio, pag narinig kita sa radio, immediately I test it. And then it's very good for me. Alam mo,
0: apo.
1: Ano na, yung masisino na lang utosan ko, punta kayo doon po, hanapin nyo yung sa lahat. Hanapin nyo kayo dito kasi almost more than 1 month na ata nang wala kayong stock dito sa Rua City, Capiz.
0: Lahat po ng mga butika, napuntahan nyo na po?
1: Wala, inikot na ng mga, mayroon ako mga inuutosan, iba
0: na. Tama, tama yun. Tama yun, Nanay, na inuutos nyo na lang para, kumbaga safe po kayo, Nanay. Kasi, unang-una, napakainit ang panahon. Pangalawa,
1: yes, diba? Na yun, nakahiga ako.
0: Oo, napakainit, Nanay. So, kailangan po na nasa loob lang po kayo ng bahay.
1: Alam mo, I'm mapo. Very happy na nag-response kayo sa tawag. Sa
0: thank you.
1: Kasi wala na akong paraan kung matawagan kito.
0: Yes.
1: I-text ko na lang in case na mabasa niya. Maybe it might be appreciated also.
0: Yes, you know, super.
1: Very good na I'm happy. Nakahindi ako eh kasi nag-ihintay ako bago na ako nag-merienda. And then ang lunch ko naman siguro mga 6 o'clock na naman. Pero kung makainom ako at saka easy sa akin yung magpalabas ng waist ko.
0: Yes.
1: It's very easy for me.
0: Very good, very good.
1: Very easy. And then I feel it very good for myself although I have so many, alam mo naman, yung mga sibitis, marami na.
0: Maintenance. Yes.
1: At every month, nagpa-check up kayo.
0: Correct.
1: Sabi ko, every 3 months na ako magpa-check up, doktor. Kasi mayroon na akong isang medicine na very good. What is that man? I will not tell you.
0: Yes.
1: I will not tell you.
0: Yes. It's okay, Nanay. It's okay. It's okay.
1: And then, sabi ko, hinanap ko yung numero mo.
0: Apo.
1: Hindi ko hinanap. Almost, siguro, more than 3 days lang hanap. Kung saan ko nalagay. Alam mo naman yung mga edad na 76. Cannot remember anymore somewhere. So, hanap ko.
0: Apo,
1: it's so happy this time. It's not my yun ang hanapin kong numero. May hinahanap ako na mga picture na noon na gusto kong hanapin kasi hinahanap ko yung personal ng kung saan na yun. Ay, sabi ko, ito na, ang rice coffee.
0: Uh-oh.
1: I will test siling ko, I will text muna. Baka naman ma-receive nila.
0: Apo.
1: At mag-response, very good, I'm happy. And alam mo, ito na ano ko ang numero sa last number mo. Nakahiga ako eh. Tapos kagad ng ano ako.
0: Very good, Nanay.
1: Masyado ang init dito. Ngayon,
0: yes, opo.
1: Masyado din sa mata mo tingnan. Ito,
0: yes.
1: Kasi talabas ng ano ko, nakapinto yung ano ko. Fresh air talaga ako. Hindi ko nagagamit ng
0: Detripan.
1: Ganito yan. Maybe habi ko nakita, alas ng brandy ito. Dinamagan ko ito kanina. I think he picks ko ito kanina. Kaya dinamagan ako ngayon.
0: Thank you, Nanay. Kami din po, Nanay. Sobrang happy din po kami na nakausap po namin kayong uli. At nakumusta namin kayong personal. Siyempre, kung patuloy pa rin po ba sa pag-iinom ng ating rice coffee. Sabi nga po ninyo na matagal lang na naubusan dyan po sa Rojas.
1: Matagal na ubusan. Yes. Yung last time, I had 3 boy children that is a fun. Pero mga bihira lang yan sila magpunta sa akin kung may vacant pension. Kasi mga bihira, important din sila sa mga gawa-trabaho nila.
0: May mga trabaho.
1: Sa dito, hanapin mo ako nga. Nay, nag-ano na kami, nag-online na kami, na ganyan, hintay kami, nag-order kami ganito. Hindi ako po ano maghintay, hanapin mo, ikot kayo ito. Nay, wala talaga, isa. Ito okay. Naman, dating naman yung isa kong ano, Nay, nagtawagan na kami ang kuya ko. Wala talaga ganito. Inutusan naman yung mayroong mga tauhan inutusan. Tikutin nyo nga ito, hindi ito makatulog si nanay pag hindi lang makamakita yung... Araw-araw. Sinagulat na dyan sa kami. Wala yung talaga.
0: Yes, sige po. Noted po, Nanay.
1: Noted. Kaya, ngayon, very happy ako manaka-receive yung sa akin lang. Paano lang, wala yung jackpot lang na
0: magre-response kayo or hindi. Magre-response po for sure, Nanay. Kaya dahil ano po yan, malaking bagay po yan sa amin na kayo po ay nag-detect at nakukumusta po namin muli kayo. Kasi hindi lang po ito yung dahil umiinom na kayo ng rice coffee at patuloy na kayong bumibili. Wala na kaming pakialam sa inyo. Hindi po yun, Nanay.
1: Hindi, kasi alam mo, yung once lang ako nagtawag sa iyo kasi alam ko very busy yung number mo. Pero inspire na ako kasi nakuha ko na yung result ng rice coffee.
0: Thanks.
1: I test it for more than 3 months only.
0: Apo.
1: And then, kinontinuous ko 3 months. Yes. I tested ko sa within 3 months kung anong recovery. Very good eh kasi hindi na ako nag-tiis ng palabas lang dahil kasi noon nung titiis kayo nagintay kayo ng matagal doon sa CR ganyan ayun lang pala sabi ko mahirap ito mapadoktor na naman ako ulit ayang doktor sabi ang doktor sabi ganyan talaga na kasi ganyan na ang edad mo ganyan din ako I will not believe you doc
0: tama hindi pwedeng ganun nanay kasi may paraan naman nandyan yung ating rice coffee tama po yun
1: o nga yeah, very good talaga kuya
0: yes ito, thank you
1: very happy ako kasi tapos yun naman ang mga anak ko
0: apo
1: gamit din ay, gagamit din yan pag mayroon na.
0: Yes.
1: Testingan nyo bago sa Arabic sa kanila.
0: Apo.
1: Sige, ba't ngayon mo lang sinabi yan sa amin? Eh kasi hindi ako gusto mag-disturbo sa inyo maghanap ng ito. So yun, mag-disturbo talaga ako sa inyo. Kaya umuwi yan sila ng mga isang mga dalawang oras, mag-ikot lang. Ganito. Madalian kami na. Kasi ganyan yan, may mga kaisa, mga kaisa ganyan, mga emergency ganyan. Sige. Maghanap ikot ng ikot tapos online. Wala na eh.
0: Wala.
1: So, sige, ma-order tayo. Ganyan.
0: Noted.
1: Hindi nag-response sa mga nanay.
0: Noted po, Nanay. At least ngayon, Nanay, nalaman po namin na naubusan na dyan sa Rojas City, Capiz. At may paparating ko po ito sa ating po naman mga deliveries. Gagawan po agad dyan ng paraan, Nanay. For sure.
1: Mabili ako ng 10 boxes para hindi ako may maubusan.
0: Tama. Pasiguro na si Nanay. Tama po yun, Nanay. Apo.
1: Nabili ako ng 10 boxes. Mura lang naman eh.
0: Yes, Nanay. At alam mo, Nanay, natutuwa din po kami dito. Lahat kami dito nakangiti. O, tingnan mo. Kung makikita nyo lang kami dito, Nanay, lahat kami nakangiti. Dahil masayahin po kayo, Nanay, at tuwang-tuwa kayo. Diba? Napakasarap po sa pakiramdam na yan po yung sinasabi po ninyo na natutuwa kayo. Hindi po yun. Kami po yung natutuwa, Nanay, dahil na kumusta po namin kayo. Kasi,
1: anyway, testing ko lang yung text ko sa inyo.
0: Yes.
1: In case na kung bigyan nyo naman ng pansin,
0: tama.
1: Very good. Pag hindi naman, wala naman. Di hintay ako, alam mo, nagpaplano ako sa next week. Pa-ililo ako talaga. Kasi check up ko. Ililo ako, nag-check up eh.
0: Tama.
1: Although na marami din dito sa Rojas City. Ang anak pa doon ako. Sabi ko doon ako mag-ikot. Lahat na mall tingnan ko dito ako. Baka mayroon doon.
0: Basta may kasama ka, Nanay. May kasama ka dapat.
1: Mayroon, mayroon talaga.
0: Very good, very good, very good. Hindi pwede
1: nga. Kasi at sarili kong anak ang nagdadrive sa akin.
0: Very
1: ayaw
0: good.
1: Ko kung iba, yung ayaw ko. May very good. Ako, yung pinakayanggis ko, yan talaga ang nag-anak sa
0: very good.
1: Akin.
0: Very
1: at
0: good
1: po. At saka mayroon, siyempre may kasama ako ganun. Kaya ikutin ko yan, hot, tapos magsimba ako. Ikutin ko lahat yung mall. Pag wala, patawag, text na naman ako.
0: Yes, yes, nanay. No problem. At sabi ko nga sa...
1: Alam mo,
0: sabi ko
1: ganito
0: nga
1: sabi ko eh. Mm-hmm. Parang nahihirapan ako. Pag, kasi nandyan yan sa ikaisipan mo na mm-hmm. hindi ako nakainom. Kasi para sa kung nakainom siguro ako, madalian lang ito, ganyan-ganyan. Hihirap-hirap ka, naghihirap-hirap ka, naghihintay ka ng gano'n. O doon marami akong ang ano ko, yung pinansyo, mga 10 tablitas yan.
0: Yes.
1: Sa lahat-lahat na sa ano.
0: Mm-mm.
1: Sabi ko, hindi, walang itip ko to. Kaya kung minsan, minumura ko yung doktora ko. Dok, palitan. Palitan mo. Ay, mga taga-USA yung mga doktora.
0: Yes. Na,
1: dok, palitan mo nga yung pan ko. Parang hindi ako ganito-ganito. Kaya, mami. Alam mo, yung edad mo, ilan ang edad mo? Kasi ako hindi, kumakita yung personal ko, hindi nyo masyadong maano.
0: Opo, hindi halata. Na oh, tama, oo, tama. Opo.
1: Kasi ang lakas, ang lahat na mga yes. trabaho, kasi
0: kaya
1: ako na gusto ng may mga ano, kaya-kaya ko. Hindi
0: yes.
1: ko nag-auto sa,
0: very
1: ano,
0: good.
1: Hindi ako nag-autos.
0: Very
1: ako
0: good,
1: talaga
0: nanay.
1: Ako gumagawa. Lalo na very yung good. Lalaban kong baro ako. Ako mm-hmm. talagang lalaba yan. Ayaw ko kung ibang maglaba ng baro ako. Hindi noon man masya anong busy ako. Siniipon siya. Ako talagang nag-
0: very good, nanay.
1: Nag-alaba. Kaya yun, ako din lumuluto ng pagkain ko. Sige, lutuin niyo lang yung pagkain niyo. Ako naman lutuin.
0: Very traditional kay nanay talaga, no?
1: Oo. Pero ngayon, uh-oh. Yung Panginoon, paggagamit ko ng ano nyo, medyo may medyo naman hindi naman masyado pinain na binubulak kita. Pero
0: yes,
1: medyo may nagbigay ng, may mayroong maliit na advantage na nakisip ko sa ano ko, sa,
0: yes.
1: sa katawan ko.
0: Correct, nanay.
1: At saka yung pagtulog ko,
0: mm-mm.
1: yung pagtulog ko, kasi opo. Nung hindi ako nagagamit, although marami akong mga gamit, ano,
0: mm-mm.
1: pag may time na sa buong gabi, hindi ako makatulog.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nag-iisip ako, ganito. Tapos, ano naman ako, tayo naman ako, gawin ko yan. Magsulat-sulat. Kasi, pasti matanda na ako, marami pa akong trabaho.
0: Yes,
1: marami
0: very good.
1: Pa ako,
0: tama yun,
1: pa
0: nanay.
1: Marami ginagawa.
0: Tama ano, po yun, tama po yun.
1: Lahat pati yung gardening. Ang may gardening
0: wow.
1: ako, marami akong matanim sa ano. Nagawa, ano pare,
0: very good,
1: sa mga tao doon. Isanin lang. At yan doon ako, magpunta mm-hmm. ako. Uy, hindi ko na dito. Ay, hindi pwede. Kasi gusto ko makita yung pagtanim nyo. Iba yung ano nyo. Kaya ako, manabas na lahat ako, may mga tanim ako dito, harap ko yung mga...
0: Very hands-on. Very hands-on po kayo, nanay. Tama po. Very good yun.
1: Mm-hmm, ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung mga ano, hindi mga kasama ko doon sa nag-check up, no?
0: Mm-hmm.
1: Sila ay bata pa, mga 50 plus lang.
0: Oo po, nanay.
1: Ako parang hindi na makagalaw. Hindi
0: correct.
1: Na makagalaw. Sabi ko,
0: correct.
1: Ako walang yaya, sila may yaya. Tingin ko na ako. Parang hindi sila maniwala. Ito, kung gusto nyo, ito, pagkita ko sa inyo yung ID ko kung ilang
0: yes.
1: taon ako. Ito, pagkita ko sa kanila. Yung voters, ano ko pa binibigay sa kanila, voters ID ko. Para
0: correct.
1: Malaman nyo talaga.
0: Para totoo yung sinasabi right? po ninyo. Kasi wala po sa itsura po ninyo na 70 plus na po kayo, di ba, nanay?
1: Hindi maniwala. Hindi
0: correct.
1: Na, hindi sila maniwala na ganyan.
0: Tama.
1: Kasi ang iba ang...
0: Baka po dahil sa ano, nanay? Baka po dahil sa rice coffee.
1: Yan, nagdagdag talaga sa rice coffee.
0: Yes.
1: Ang ano ko, para sabi nila, oh, pwede ka pa mag-asawa ulit. Ano, ito, anak, mayroon ba? Bang, sige, dalhin nyo dito sa akin. Dalhin nyo. Kinagyo ko pa sila.
0: Yes, apo, nanay.
1: Kinagyo pa sila.
0: Tama yan, tama yan. Very very positive lang kayo, nanay. Maganda po yan. Yan po yung outlook po natin sa buhay. Kasi nakakatulong yan para maiwaglit po natin yung lahat ng stress. Ganyan pong ugali, ganyan po sa inyo. Yan po yung maganda, nanay. Kasi yan po yung aura natin. Kaya po bumabata kayo. Kasi ganun po yung outlook po ninyo sa buhay. Yan po yung lagi ko din sinasabi sa ating mga tagapakinig.
1: Kaya kung sino maso, ilang taon na siya daw yung katabi ko na siyempre naghihintay kami ng mm-hmm. itawag kami ng doktor mm-hmm. o ganyan-ganyan. 76 na daw. Maniwala rin, 76. Ilan pa lang yan. Kasi mas malakas pa siya sa atin. Ganyan. Narinig ko. Kung ayaw kayong maniwala itong ID ko. Ito, hey, pag-i-ganyan kayo kasi yung ID ko sa voters ID ko para maniwala kayo.
0: Dapat nanay, sinabi niyo, uminom din kayo ng rice coffee para maging...
1: Sinabi ko nga. Sinabi ko.
0: Sinabi mo.
1: Sinabi ko talaga. Opo. Oo, ang dami. Every time na may kasama ako, ganyan yan. Maski sa ano kami. Opo. Yung mga... Siyempre, marami kayo kung sa mall kayo, marami, nag-iipon kayo, mag-gintay kayo, nag-order nyo sa pagkain. Ayan, may katabi ka, ganyan-ganyan. Sabi ko, ikunin nyo nga yung rice coffee sa bag ko. Inom muna ako bago magkain ng ano, hindi ko na kayo. Rice coffee, narinig ko yan sa ano yung rice coffee, sa katabi ko. Narinig ko yan sa birthday sa kwan ha, nag-rice coffee siya. Tapos nagtayo yung isang babae. Nay, ilang taon ka na ba, Nay? Hindi ako magsagot sa iyo personal na ibigay ko lang yung ID ko para maniwala ka ito.
0: Tama. Tama.
1: Anong nagpapalakas? Ano nagpapalakas sa iyo, Nay? Rice coffee.
0: Tama.
1: Rice coffee. Ganyan-ganyan. Yan ang vitamin ko. Sabi ko, para nag-advertise ako ng product mo eh. Kaya ganyan.
0: Thank you, Nay.
1: Nag-advertise ako ng product mo. Eh ngayon, ang rice coffee mo wala nang laman. Anong basiyo na lang yung pinakita ko sa kanya. ngayon na amoy nila ang na-smell nila yung mga gandang amoy. Ayun pala, no. Ay, wag nyo lang hawakan yung baso ko kasi bawal nyo hawakan yung amuyin nyo lang dyan. Ay, naghanap sila. Nagtatawag kami sa'yo, patulong kami kung ano.
0: Yes.
1: Eh, nakabili sila. Sabi sa akin, Nay, nakabili kami, Nay. Ang sarap ko, no. Ganyan-ganyan. Oh, very good. Sabi ko, sana makatawag ako sa radyo. Kaso lang, busy-busy ako palagi. Yes. Hindi ako makatawag sa inyo.
0: Yes,
1: Nay. At least ngayon. It's happened ganito.
0: Yes, opo.
1: Ngayon, nakatiming kayo. Yes. At saka ako, bakante ako ngayon kasi ang init masyado.
0: Yes, Nay. Pag ganitong oras, huwag po kayong lalabas talaga. Napaka-init. Ah,
1: wala. Opo. Ang pagkain ko lang nakarigin sa lamisa, pero hindi ko pa ako magkain. Yes. Kasi alam mo, yung kain ako ng ano ko, lahat sa ano, including na yung mga, simple sa mga ganit, yung kumakain ng itlog at saka prutas, yan yan. Pagkatapos, may nagkain ng itlog at saka yung iba pang makain. Inumin ko yung rice coffee. Sa katapusan ko, yung siya nang ginagawa kong tubig.
0: Correct.
1: Pero
0: magtutubig pa rin kayo, Nanay. Napaka-importante pa din ang tubig sa atin.
1: Pero matagal-tagal pa. Mga 10 minutes pa ako nag-inom ng tubig. Kasi gusto ko talaga
0: ma-absorb
1: sa katawan.
0: Correct.
1: Sa katawan ko
0: yung rice coffee. Tama yun.
1: Strategy ko lang yan.
0: Correct. Tama. Tama po yun.
1: And then after 10 minutes, iinom na ako ng dalawang basong tubig.
0: Ay, very good.
1: Mamaya-maya, nag-iihi ako. Ala, nag-iihi ng ihi. Yes. Very good naman, nalilinisan yung...
0: Correct.
1: Ayan, ang kaya, nag-text na yan, matagal na, wala.
0: Yes.
1: Ano palang paraan ko na makakontak ako?
0: Tama. Noted po yun, Nanay. At sasabihin ko po yan sa ating mga deliveries. Gagawin po yan ng kaagad ng paraan para malagyan po ulit dyan. Yes, Nanay.
1: Mabili ako ng maraming karton. Hanap muna ako ng pira dito sa tabi-tabi.
0: Opo, Nanay, para hindi na kayo nauubusan. Opo,
1: Nanay. Oo, ngayon. Hindi, kasi yan 31 days yung isang buwan.
0: Isang buwan.
1: Ay, para may, reserve ako na lang.
0: Correct. Habang nakakakalahati pa lang kayo, nauubos nyo pa lang po yung limang karton, naghahanap na uli kayo.
1: Hindi. Ganito lang. Sabi ko, sa isip ko lang yan, ha.
0: Opo.
1: Para hindi ako maubusan. Ito na. Hanap ako dito ng tira pambili ko.
0: Marami siguro dyan ayun sa loob ng bahay po ninyong nakatago mga pera-pera lang para
1: hindi kung minsan yeah, alam mo yung mga negosyante talaga kung saan ilalagay kung minsan yung mga barya-barya.
0: Correct. Saan tinatago sa loob lang ng bahay.
1: Oo, sa loob. Kaya kung minsan ay meron pa pala ako dito ganyan talaga. Isa-isa pa.
0: Naniniwala kayo nanay doon nanay sa ano sa kasabihang pag may isa sinuksok, may madudukot.
1: Ay, ganyan. Kanito kanina eh. Kaya, mayroon akong isang bag na inano yan.

0: sigurong more than 100.
1: Ay, wow.
0: Kasi ang ganda
1: nanay, baka, ng ang nanay, baka hindi nyo na kailangan, sa akin na lang.
0: May anak ako, tatlong mga eridero. Ipamigay ko na ngayon mga ipamigay ko na ngayon ano, pero wala akong anak na babae.
1: Ah,
0: dalawa
1: lang
0: ang in, tatlo lalaki. Yung mga mga anak lang na ano, mga asawa nila.
1: Yes.
0: Mga mga ano rin sila eh kasi sabi ko pag makita kung sino ang mauna, ito ang bigyan ko. Kasi kasi ko lang nakita yung ano, yung pindan niya magawing magawang pindan. Kasi
1: nanay, mag-uunahan na yun dun sa iyo ngayon kasi narinig na nila yung nanay nila meron pa.
0: hindi yan sila naghahintay, yan sila kung sino, hindi sila ganun. Naghahintay sila kung sino ang anuhan.
1: Tawagan. Opo. Sure. O basta tawagan, nanay ha. O nanay, ganito na lang. Ano po yung masasabi po ninyo, Nanay Yula, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, yung mga 70 plus na rin na may mga iniindang karamdaman na hindi pa nainom ng ating rice coffee, nagdadalawang isip, ang iba nagdududa. Ano po yung sasabihin niyo po sa kanila, Nanay?
0: Ganito. Oo, ganito. I-try your best na matistingan nyo. Katistingan nyo talaga, hindi muna ako magsabi sa inyo na dapat kayo talaga ang magtisting. Pero sa aking sarili, obserbahan ko talaga ang layo ng diferensya dito sa mga gamot ko na mga araw-araw iniinom ko.
1: Maintenance.
0: Ang layo. Oo, malayo ang diferensya kasi mayroon akong time na pumupunta ng CR na gano'n na. Pero noon, every 2 days, 3 days, at ang hirap na magpalabas.
1: Correct.
0: Ang hirap ang palabas. E ngayon, parang more than 2, siguro mag-1 year na ako nagtawag sa inyo. Tingnan ko yung sa ano ko.
1: Mm-hmm.
0: More than 1 year na ito or 1 year na.
1: Yes.
0: Hindi ko lang matandaan. Oo.
1: Thank
0: ngayon,
1: you, Nanay.
0: Ito, mas malaki ang diferensya na although na mayroon kayong mga sustenance sa mga ano, mga gamot, na mayroon kayong pinansa, ano, mga maintenance, nga ganyan, ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang layo ang development niya.
1: Mm-hmm.
0: Layo. Kasi ganito, hindi ako naghihirap. Yun ang pinaka-importante, hindi kayo maghihirap magpunta ng CR.
1: Correct.
0: Madalian lang.
1: Correct.
0: Kaya ngayon noon, alam, tagal-tagal mo maghintay. Although na, especially kung may tumatawag na iyo sa cellphone mo, ay naku, ang hirap, hindi pa makano. Kaya dinadala ko yung cellphone ko noon kasi baka may magtawag na importante, pero ngayon wala na.
1: Correct.
0: A number of few minutes, seconds na lang.
1: Yes.
0: Yan ga talaga ang development. At kayong matagal kayong magutom.
1: Correct.
0: Although, kung marami kayong trabaho, kasi ako maski matanda na ako, kuya.
1: Opo.
0: Marami akong trabaho at sa loob ng hindi ako gusto yung mga napunutusan. Lalo na ngayon, iba na ang mga utusan kay noon.
1: Correct.
0: Ngayon, hindi na marunong magtrabaho ang kaotik. Ako ang example mo ganito, ganito, ganito, ganito, ganito. Eh ako, ganyan ako.
1: Opo.
0: Eh ngayon, kung hindi ka na marunong magtrabaho, wala na mangyayari sa'yo.
1: Correct.
0: So, pero ako ngayon, hindi, ganun pa rin ako. Hindi,
1: walang pagbabago.
0: Ganun pa rin, yes. Ganun pa rin ang movements ko.
1: Salamat
0: nagtatanim
1: po.
0: Ako, nag-ano ng ano. At saka ako talaga ang lumalaban ng sarili kong gamit-damit.
1: Yes. Nanay Yula, alam niyo po ba na marami kayong na-inspire ngayon? Maraming salamat po sa kwento po ninyong yung napakaganda, Nanay Yula. Maraming salamat po at nagkausap tayo. Thank you very much. Happy po kami, Nanay, diyan po sa inyo pong kwento na talagang na-inspire po tayo. At alam ko na marami kayong na-inspire ngayon sa dami po ng nakikinig sa atin ngayon.
0: Marami na akong natulungan, na marami na akong natulungan na advertisement. Ano ako? Sabi ko, pwede na ako magsingin sa inyo ng
1: simple sa. Opo, Nanay. At Nanay, ipagpatuloy niyo po 'yan.
0: Mga mayaman na inanuan, inadvertisement, doktora pa. Isa pang plus print ng doktora.
1: Tama.
0: Kaya wag mo kung na, tingnan mo nga ito, bigyan lang kita ng limang sachet. Tingnan mo nga, basta doktora ka. Tama, tayo sa kanya. Nagbili na ako, isa.
1: Yes. Nanay Yula, maraming salamat po. Wala na kasi tayong oras. Thank you very much po, Nanay Yula. God bless po sa inyo. Maraming salamat po. Sana one of these days magkausap pa rin po tayo, Nanay Yula. Maraming salamat po.
0: Yes.
1: No problem po, Nanay Yula. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye, Nanay. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Thank you very much po, Nanay.
0: Thank you.
1: Ang ibigan si Nanay Yula ng Rojas Capiz. Yan po yung sinasabi po namin, mga kaibigan.

0: Ilan po tayo nagtatapos doon sa gumagamit na po kayo ng ating rice coffee, tapos wala na kaming pakialam. Hindi po yun ganun. Kaya po kinukumusta po namin kayo. Sabi ko nga, mag-text lang at kami po yung tatawag sa inyo. Anyway, maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 106.5 FM. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells. The strongest. The strongest.
1: Oras, alas 7:30. 106.5 FM.

0: Girls. Tanawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang ko po'y mga milasma sa face.
4: Mm-hmm.
3: Murag dark spot siya, anak.
4: Mm-hmm.
3: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
6: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
7: Ut namig mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag gud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tick. Clear na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganina nung nga, magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning na produkto. Sindi ako din ang giampo no nga, Lord, tagai lang gyud ko, ka ng maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kape dyan ko nga. Paradis bila-bila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5-7.
6: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
9: Paragis Bila-Bila.
8: Paragis Bila-Bila.
10: Said Health Report.
11: Health Report.
12: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Palagkalag, ayongon, Negros Oriental. 106.3

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar, ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos may ato, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-take na ako ng duha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
1: Oo. Uh-huh. Nigawas buk siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
2: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Siman, pero malabo ang linya.
2: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo. Uh-huh.
1: Oh, tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
2: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Papaminog sa kamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompletong na suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas, Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-skin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka.
8: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
7: PCC, taking the lead in providing quality education.
0: 106.3

0: 106.2.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix.
1: Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni. Ilalaki good ko, pero usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
9: Santon Plus Gold!
8: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
9: Santon Plus Gold!
8: Santon Plus Gold!
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Vision Lex, daghan ang natabangan.
10: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listeners consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: Sa panahon karon na anda na, pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulay gyud ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas, a las 8 y media.
4: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magbubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw ang tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsan lang diyan, naghangkik ang bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, magparagis na ka, sisay yun. Siwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pagsugod na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun, ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal

0: Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang baligya didto?
2: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
1: Safe ba na ilang products?
2: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Makasure jud ka nga sa Skin Shop na safe ug legit tanang baligya.
1: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
2: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
3: Mag-skin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka.
4: 106.7

0: Uy nak, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
1: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan mo nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, biwa pa man kita kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diha ka onak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
3: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalipayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Good evening, Lotto Philippines! It's a supercharged Tuesday night! Sakto ang pagtutok ninyo dahil oras na para sa pinaka-inaabangang highlight ng gabi, ang PCSO Lottery Draw. Ngayong Martes, June 2, 2026, mas pinainit, mas pina-level up ang excitement ng gabing ito para sa inyong lahat dahil tatlong jackpot prizes ang nakaabang at maghahatid ng million peso smiles. So, if you're feeling lucky tonight, this might just be your sign. Hold on to your tickets and enjoy the non-stop thrills and good vibes. At papremyong hatid namin para sa inyo ngayong gabi. At syempre, ang makakasama ko sa pamimigay ng lahat ng yan ang aking co-host. Isang magandang gabi sa iyo, Mary.
2: Magandang gabi rin sa iyo, Jasmine. And of course, to all our avid Lotto players na naka-tune in via IBC 13 and DATV. And shout out to all our online viewers via Facebook and YouTube. Ramdam namin ang energy ninyo. This is your ultimate Tuesday night, kaya huwag kayong maglilipat ng channel at mag-browse ng ibang websites or pages dahil sunod-sunod nating bobolahin ang mga numerong pwede maghatid ng big-time celebration sa inyong mga buhay. Good luck, Lotto players!
1: At para nga mas exciting ang game time natin, narito po ang ilan sa mga Lotto players who will serve as our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
2: Also here with us, the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: Dito sa PCSO, we always make sure na pantay-pantay ang chance inyong manalo sa lahat ng Lotto games. Kaya naman, everyday po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng mga naging paghahanda kanina, panoorin po natin.
3: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
2: Lotto Philippines, get your tickets ready!
1: Let's not keep you waiting! Game time na tayo! Manifest the good vibes and let's play Lotto!

0: Carlos.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, marunggay, lagundi, alinghatong, ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, ug daghan pag-uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.5

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Bigwas, with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

Accessory Center Wholesaler and Retailer. Karon, aniya na sa Dakbayan. Namaligya sila sa nagkalain-laing mga cellphones, cellphone accessories o available sab ang Auto Load Max, E-Load Wallet o Smart Money. Anaw sab ang ilang butik na namaligya sa tanang branded na RTW o gift shop sa ubos lamang na presyo. Tara na sa Accessory Center Wholesaler and Retailer. Ana sila makaplagan sa Dalang Rizal Avenue, Santa Lucia District, Pagadian City. Ang Accessory Center Wholesaler and Retailer ang nag-una nga money changer sa Dakbayan. Kinigipanigyan ni Miss Mary Ann Garcia.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.

Nakini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

A las 3:31, Nangatong oras, mga ka-chimes. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Luzon, Visayas, ug Mindanao. Ako ng distrito, siguro distrito, nilalawigan sa Zamboanga del Sur. Kasikbit nga mga lalawigan, Zamboanga, Sibugay, Lanao del Sur, Lanao del Norte. Visames Oriental, Visames Occidental, Cotabato Province. Photo mabot sa itong signal sa 106.3 Bell FM. Broadcasting live, Vinisa, Santa Maria. Pagadian City. Og hook up kita karon sa 97.7 Magnet Chance FM Butong, pinamungahan

0: Pensa con partner karon sa master control. Pero tuloy pa. Mga guapito di rin ang mga technician. Wapa ko kailan eh. Yeah. Yan ito bro. Dali. Aro ma, kuha na to. Kailangan ko to si Bro Nash man to. Ikaw?
1: Nikki.
0: Okay, si Engineer Nikki. Oh, mga kuan pa ni, mga estudyante pa ni. Panahon na mo diri sa una. Inesinoy mo ding Albert Ubianda Suliano Calago Mirafuentes Phil Sumalpong. Tagalan usap sa CEO Vladimir Patata Guasawas. 97.7 Magnet Chance FM Botong Pinamungahan Cebu. First Lady Miss Flor Antuki

de les 4 amb Tecnes, Sayon Kabundagon. Home, on és Sayon Kabundagon? Home, i paquetau en a tot de res, bro. Home, que vore, com on té paquetau en a res? I t'ha de prenó? Vore, com on tu cap on de refres, sigur, oh? Vore, com on de refres, va? I no paquetau en a tot de res? Vola, ne? Ah, sí, quedau. T'ha de tot el manon, mga kachans, a tot que dato, sa mga kabutan, sa mga efectivo, tao garantisado ng mga produktong herbal. Ang atong Bunal Miracle Tiki Tiki. Ang mga itong dalhon karon, patulong dada sa Lanao area, niya pwede ni sa mga bata, pwede po sa mga hamtong, mga senior citizen, o pwede ni siya. Dayon ang atong Tomkis Turmeric Powder 5-in-1. Siguro nabaguhan pa man eh, kay produkto, produkto ni sa Cebu. O produkto ni sa Cebu, unya legit ni siya, di mo mahadlogan ni mo, mo take, nga naman, tungkol kay aprobado ni sa BFAD o FDA o DTI. So ang atong Bunal Miracle Tiki Tiki, o kaya mo nasa mga itong Tomkis Turmeric Powder 5-in-1, ang atong Tomkis Herbal Oil, yung manusab ang atong patulos mata, ang atong begro, o para sa tumakayupan, yung manusab ang atong bina, FB perfume, o atong FB perfume, murag magdungan o gaboto sunod simana, nga 100 ml, niya 500 pesos to siya, i-appel na lang ninyo sa set. O for example, kwan, ini niyang

0: Ame pengetahuan ni, bro. Akin ni. Ah, maba sige. So. Aliara dia. Oh, automatic siya. Pwede na ito iyan nila nilapit.
1: Ah, di nila nilapit. Ano?
0: Ah, ma ba?
1: Ah, ano na. Ah, ala.
0: Ah, magbabala.
1: Sige.
0: Salamat, salamat. Salamat ni bro Kwan. Ining Nikki. Pero tipong Kwan na niyang Kwan, unique kayo, Nikki. Tonight, ikaw ang may narangsaya. So, Bonal Miracle Tiki-Tiki, mga ka-chance. Ang atong Tomkis Turmeric Powder 5 in 1 Tomkis Herbal Oil, atong FB Perfume, ang atong kwan kining Bigro para sa itong magkahayupan, yung munusab ang atong Bila Prima Skin Lightening Soap. Nakalimot man ako dalag kape, mag-inom na lang kong initupig. Dali-dali ko kaya pikin ang uras. Binakog, huwag kuryente din naman, di kuryente. Inom na lang kong initupig kaya. Maraman na ako sa una. Magnet Chance FM. Hello, okay na bro. Salamat kayo, bro Vians. Inom sa kong tubig. nakalimot kong dalag. Kwan? Kining Tomkis Turmeric Powder 5 in 1. Ikaw ang dahilan, bakit sumisigla? Ipawisano o pero tu... So, recap sa resulta na to. Oh, watay congratulations dere, bro Nikki. Watay congratulations dere. Murag wala na. Ay, ikaw na kuhanin mo. Naman to dere sa una. Program ko na may congrats. Oh, congratulations. Wala ko kakon gapon.
1: Malawid ako.
0: Ay, type lang.
1: Congrats. Congrats. Kaya naman dito sa una.
0: Nabago na ni siya. So, mag-download pa tayo congrats. Ano eh? Sige. Balayo niya. Buta lang dito sa kong file, balayo.
1: Sige.
0: Ako lang isulat niya.
1: Sige, salamat.
0: Muna nindo dito ng istasyonan na bro. Kaya nai mag-assist na to. Naging mga legit din rin yung mga IT at mga engineer. Huwag ito masayop din bayad o kuhan dako-dako. 30 minutes na to, huwag ito masayop bro. Kay, pwede ka magtawag bro, pwede ka magtawag bro. Parang nga, i-congrats na to ang hoy, ubay-ubay na kadao gapon sa 375 kay 357 na itong hata gani diha sa Cebu. Unya ang nakamintin, ingon bito ako rin yung, ang mugawas nga I love you, ayaw ginibiyay itong kauban sa duha. O, usan na lang yun. O, usan na lang yun ang nagpabilin nga wa. O, usan na lang yun kabok ang wa na akwan. Wa kagawas, muna lang ginibantayana na to. O, muna ibantayana na to. So, recap sa resulta gapon sa alas 2:375. Oh, congratulations day once again. Alas 5 ni balik ang ako untang ihatag nga gihatag diya sa Negros. Unya wa na to nahatag. O kauban to sa 479. Unya target gayo ang 827 ni balik ang kanahan gapon. June 2, 872. Unya ang gihatag manong Bians kay nomdom gigwani. Kato nagkuyog to bro, ni Miss Flor, nga ingatag kag 4 to 6, pwerte yung targita. O, pwerte yung targita mga ka-chan. O, maing buntag niya diya sa Cebu Province, o sa Negros Island Region. Good morning kaninyong danan. Inout nga di mo mag-kapuul sa pagsunod na nga itong programang Yamog sa Kabuntagon. Broadcasting live dito rin sa 106.3 Bell FM ang Radyo Bagding. Dito sa unang panahon, 10 years dito rin. Una, human ang akong SSS diri sa maong istasyon. Daghan kog na pundar diri sa maong istasyon. Daghan kog na pundar diri. Kini atong station manager diri, ngamo pa ning kauban sa unang panahon. O diri ta nag-focus o drama sa una, ang mga buhing handumanin. Ang lubnganan sa dakong ikog. Oo, diri sa unang panahon. So, karong adlaw, doon na nag-iatag sa manumbiyan sa si Miss Flor. Usakang manumbiyan, usakang Miss Flor, hatong dalhon diha sa Kuwan, sa Lanao area. So, nana sa itong screen, ang akong cellphone number, alang sa mga tatay nanay, kayang nagbatarong rasa, talagsara kayo ay mga teenager. Oh, no. Talagsara nga itong nagbatarong sa'yo, o si Engineer Nicky pa, siya napi manawag ni Moron Busing. Ikaw manawag na tuwan eh, lagmit ni mga kwanra ni mga nanay tatay. Pero karong ting klase, sigurado ko, nga guba, nagmata na. O kining 3:30 to 4, mata na na sila. Ikaw ang reyna ng saya. So ang atong one set, mga ka-chance ha, atong one set, iparyar na to gyapon sa Cebu. O, iparyar gyapon na to sa Cebu, 1,000. For example, Bonal Miracle Tiki Tiki. Dayon, ang Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass. O, 1,000 na na. O, 1,000 na na siya. Dayon, kung sabon, half plus, 950. Pakit sila na to na. Kay, kung naman God, ganun ang... Pero ang ato yun nga minimum, 1,000 nga makadawat na mo sa itong angle guide with Miss Flor o Manong Bians. Dahil na diha ang ilang mga cellphone numbers, dahil pwede ninyo matawagan. Sa ato sa paminaw ng Tumke Sir Balowel, mga ka-chance.
2: Agay, kasakit sa akong likwad.
3: Ani ana ang inyong gipangita nga haplas. Ang haplas sa tarang haplas. Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Tumkis Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
2: O sabay mo gihula.
3: Haplas na. O sulayi ang Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Tumkis Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibiyahan. Wala ba'y gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Big Grow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, baktin, kanding, piso, manok o baka o guban pa. Big Grow! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o guban pa ang mga binuhing mga hayop. Big Grow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Big Grow! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.
4: Ang tud karon, wa gyapon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpani. Anga, uy! Oh, wow! Snow White, ikaw ba ka na?
5: Ako ni Uy si Marites nga imong silingan.
4: Dili Uy, kapatini mo, guwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo?
5: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
4: Amazing!
5: Ya ka na, Arthur Uy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabuna. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
4: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
5: Oh, wow!
4: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
5: Dali na! Ubanik ko!
4: Ang sumunta!
5: Manabay pa ta sa uban!
4: Marites ka gini ay!
6: Scan Renew,
5: skin brightening og micro-peeling pa. Mao ka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
4: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
6: Kumkis, Turmeric Powder 5-in-1.
7: Oo, mga higala, ani ana ang inyong gipangita.
6: Kumkis, Turmeric Powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Moal kontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Dyspnea, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutok o pagpanalipod, patok sa sakit ng Alzheimer, makatabang busa ng mabatukan ang mga impeksyon, busa palit na sa Tumkis Turmeric Powder 5-in-1, mapalit sa mga outlet ni ining sibyahan.
0: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes, dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, Tomcase Herbal Oil, Big Grow para sa atong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Prima Bila Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa may Gitwan, Agora, Padulong, Spantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa may Junction Crossing, Tukuran o Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terremonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall sa Nusi, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11, Media, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12, Media, Tubod Elementary School, Hatbang sa Gasoline Station. Alas 1, Media, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12, Media, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3, Media, Atbang sa Iglesia ni Cristo, sa may Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4, Media, sa may Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang magkapalit o one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Floor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pay niyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8, Atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station, Banali, Pagadian City. Alas 8:45, Gasoline Station, Balindawak. Unahan sa Fruit Stand. Alas 9:30, Madam Bastor Crossing, Kamanga, Dumalinaw. Alas 10, Crossing, Padulong sa San Pablo sa may Kanunan, Gipos. Alas 10:30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30, Waiting Shed sa Mati, San Miguel. Alas 12 sa Odo, Waiting Shed, Parkingan sa Van sa San Miguel. Alas 12:30, Kanhing Lotto Outlet sa Ligarda, Uno, Dinas, Zamboanga del Sur. Alas 1:30, Waiting Shed sa Dimataling. Pagkalas 13:30, Rina o Gretel Flores Store, Poblacion, San Pablo.
8: DJ, patulugin mo
0: Alas 3.51 na mga ka-chance. Dito para ko ba ng Giyamog sa Kabuddagan. O ba ng inyong Noy Munding Albert Sumalpong Kanhing Bagding 18. So, karong adlaw ha. O, karong adlaw dunatay pinaka-espesyal nga dalhon. O, hinatag ni Miss Flor Manong Bianus gikan dito sa Sugbo. Kanang gitex kagahapon. Hunya, ang ako usab nga amigo sa kaulohan, nihatag na po siya usa ka buhok. So, malarma ko karon, di pa mo kasabot na Diris Mindanao, kay gikan sa Sugbo ng atong alarma. Hunya, ang makabenepisyo ni Ron, ang taga Cebu Province o taga Negros Island Region. Usara ni kabuhok? Sa Cebu ni, sa Cebu nga alarma. Cebu. Nagkatawa, kalipay, nakatarget. Nagkatawa, kalipay, nakatarget. Ang doble yan eh. Grand Slam, nakaikid. Grand Slam, nakaikid. Usbo na ko, nagkatawa, kalipay, nagka-target, ang doble Grand Slam, nakaikid. Negros! Oh, good morning din ni Bro Roji, diya sa Barangay Kansi, Tuburan, Cebu. Oh, ni Bro Tasio, diya sa Barangay Lutod, Pinamungahan. So, sa Negros, sunflower or sina iris. Sunflower or sina iris. Ang doble, jasmine, lavender. Jasmine, lavender. So, kamong tagalanaw, makasabot naman itong alarma kung nagaling musugat murong adlawa. Sugat, gid mo? O ang ato mga produktong herbal, nagkandidad lang o 1,000 one month na mo nga makadawat o pasa dahil pwede na mo makuntak ni Miss Flor Manong Vians dito sa Cebu sa Magnet Chance FM. So akong usbon ako cellphone number alang ito one naka-view sa ito ang kwan karon ito ang live 0975 6955 190 0975-6955-190. Dala na ito ang itong mga produktong herbal, ang Bunal Miracle Tiki Tiki, Tomkis Turmeric Powder 5-in-1, Tomkis Herbal Oil, ang itong FB Perfume, ang itong Patulo sa Mata, ang itong Bigro para sa Tubag Kahayupan, o ang itong Bila Prima Skin Lightening Soap. Makapamitinar sa inyong kagwapo

Passport na ako, ako cellphone number 0975-6955-190. Alang sa nakatune in karon sa 106.3 Bell FM. So, Lunes nga to sa adlong Sabado, ang ato direng binayran nga tulumanon. Tulod sa 30 minutos, natong panaguban. So, pwede mo magpahatod o dire sa Pagadian City, sa mga barangay, ang 54 kabarangayan din sa siyudad sa Pagadian, the Little Hong Kong of the South, ang Pagadian City. O, sundi po ninyo ang akong live dito sa Mabait. Pero Miyerkules o Huwebes, wala ko. Kaya mag-silestore man da. So, Lunes, Martes, Biyernes ang atong yagyagan sa kamaturan o Sabado. So, hook up gyapon na rito sa 97.7 Magnet Chance FM, Botong Pinamungahan, Cebu. So, dininausap na po po sa atong entertainment program, Yamog sa Kabundagan. Sangalan sa mong CEO Magnet Chance FM, Vladimir Patatag Wasawas, sa yung First Lady Miss Flor Antoki Wasawas. Katbag na ko sa Master Control, sa Engineer Nikki, Session Manager Vanessa Cagas Tumakmol, General Manager Ace William Serelias. Pinisinoy mo din, hangto na lang unyang kadlao no sab sa samang tagnag, sa samang istasyon, ayong buntag kanatong

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: 106.3 Ani ana ang gamhanan o gay bulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dio sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulu kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: 106.2 Oras, alas 4.
5: 106.2 Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o gigsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation.

Nakini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM alas 5:02.
2: 106.2 Bell FM. Radyo Bagting.

0: Pittsburgh, Virginia.
1: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
2: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, di karon dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
4: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
5: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Okay. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
4: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
5: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, no. Hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Sa panahon karon na andan na, napirmig yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Kauban sa tulog ka battle sa Target Line. Powercent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gaba ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa sulbaran sa mga problema ug mga suliran.
8: 106.2 Radio Magbating.
9: 5:26 na mga kabagting og kabalkadas padayon pagyapon tas pagtunol sa mga balita ug impormasyon nga ngayong sayran sa katawhan sa dakbayan, lalawigan, kanait nga mga repit. Ilamang sa tong tulumanon sa lanog sa Bagtingan. So 106.3 Bell FM ug 756 sa dial sa inyong mga radyo ni atong mga nagpanupunay pagyapon og kadawat og mga mensahe. Nagpakaroon ingnon nga mga kanitong too good to be true nga mga pasalig. Iba ka mga malisyoso nga mga links nga inyong nadawat. Careful ragid gihapon kay wagi kahumanan nagpahibangno ni ana ang NTC mga kabagting og kabalkadas. Ang National Telecommunications Commission Region 9. Ini ang pag-auhag sa publiko nga magmatngon magmaminantayon sa naghanan kaayo nga mga scam messages ug malisyoso nga mga links nga nagalapnag pinaagi sa mga text messaging ug online platforms. Galing aduna moy mga nadawat nga mensahe nga nagpakaron ingnong bangko, kunuhay, ahensya sa gobyerno o gikan mismo bakaha sa inyong mga service providers, itaho gilayo na ngadto sa mga nahingtungdan. Ipa-verify gayon o i-verify ayaw pagpataka o click, ayaw pagpataka o uban pang tuslok-tuslok niya. Pero nabili mo mabiktima mga kabagting o kabalkadas. Kay Magno na sa NTC Region 9, karon dili ka mo mabiktima sa mga scammers.
0: Radyo Magbating
9: 528 na mga kabagting og kabulkada. Sugna na ta sa round 2 sa itong mga balita og impormasyon. Apan sa dili pa mga balita og impormasyon, kung nugaling ikaw kanunay nga doon na nagigihambin diha sa imuhang balatian. Hambin kag balatian. Wrong grammar na ito eh. Kung naghambin ka og balatian mga kabagting og kabulkada, so di ba ka medyo kanunay mag-apiki niya ko ang mga kahimtang sa pagkakaroon. Kinanglan nato ng mamahimong ma-stable o mahimong himsog ganunay nga itong panlawas, kay ang panlawas sa baginintaw eh. Mamahimong na itong usas mga nagunang gikinahanglan nato para makalahutay sa unahan. Mayang Zed Panyawan Herbal Capsule plus Mangosteen, makatabang kini sa pagpababa sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, gallstone, diabetes, cyst, ugon, bukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder ug uban pa. Kay ang Zed Panyawan Herbal Capsule plus Mangosteen, ang milagrosong kapsula kay produkto kini sa Zed Marketing Incorporated. Basta Zed Marketing tatak. Magaling! 106.7 Ito maglangay ang ngayong sayran nato nga mga kasayuran gikan sa lungsod sa San Pablo. Ikan kayo ni man na nagatdakpan sa nasangpit nga dapit tuman makauhaan og drogang sabu og armas de fuego. Ano yan kumpletong detalye ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
0: BBC Live Report.
8: Sa kote ang 46 anyos nga mananagat atol sa pagpatuman og search warrant sa Porokdosa, Barangay Bubual, San Pablo, Zamboanga del Sur, alas 12:30 sa udto niadtong Hunyo 1, 2026. Ang operasyon na base sa search warrant alang sa paglapas sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 og Republic Act 10591 con Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Narecover sa mga otoridad gikan sa suspect ang siyam kapakete nga adunay gituuhang sabu, 31 kawalay sulod nga pakete, 2 ka improvised glass pipe, usa ka kawayan nga gigamit isip sealer, usa ka ointment container o plastic straw nga gigamit isip improvised funnel. Samtang tanan na kumbiskang ebidensya, itugyan alang sa forensic examination. Ugang nadagpan nga suspect anaana karon sa kustudiya sa San Pablo Municipal Police Station o gihigay na ang tugmang kaso batok kaniya. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radyo Bagting.
9: Atoy mga kasayuran gikan sa lungsod sa San Pablo, tabuktang adto pa sa dugang mga balita. Ang mga kasayuran usab ginadiling drogas gihapon ni. Ug mga natala diri sa dakpayan sa pagadian. Drug suspect sa kote sa bypass operation din sa dakbayan. Ang detalye sa report ni Bagting 27 Daryl

0: kumbaga sa ilang panginabuhian. Ito ang report ni Bagting 17 Florence of Ima. Sila mo yung katambong sa mga activity kagahapon na naniya ang detalye sa mga balita. BBC
1: Live Report. Kabat sa 1.2 million pesos sa ang kantidad sa mga livelihood starter kits nga gihatag sa Department of Labor and Employment sa Buanga del Sur ngadto sa 20 ka mga provisioners o parolis sa nga diin ipahigayon kini sa may sulod mismo sa buhatan sa Department of Justice sa Parole and Provision Administration sa may Balintawak, Pagadian City. Nasairan nga gipangunahan kini ni Dolly Zamboanga del Sur, Provincial Director Miraflor Casanes, uban usab ang Regional Director sa DOJ PPA nga mao si Amitis Butchong og uban pang mga grupo kini nga uban pang government organization. Nasairan nga nadawat sa 20 ka mga nahimong benepisyaryo nga kliyente sa DOJ PPA mao kining musunod: ang kagamitan sa manalamang sa cosmetology, carpentry, og lakip na ang gardening og farming, frozen food vending, og electrical servicing, refrigeration and air conditioning, og lakip na usab ang baking and pastries og glass installation. Gani aduna usay mga individual nga nagkadawat og small engine repair, og lakip na ang street food vending, shopaw, patty og tapioca production kits. Matud pa ni Regional Director Amitis Butchong nga ang nasangpit ng mga benepisyaryo mao gayoy ni desisyon or decider kung unsa nga mga starter kits ang buot nini nga madawat aron nga ilaha kini nga magamit sa ilaha nga panginabuhian, human nga kini sila ang nahatagan o kagawasan gikan sa ilaha nga pagkabilanggo. Samtang nga manginauto usab si Provincial Director Miraflor Casanes nga pinagi sa ilahang nadawat ng mga starter kits, mamahimo nga kinalaki nga mapalambo o gingon man na mas muharuway usab ang ilahang nga pamuyo. Bagting 17 Flores of Fima sa BLFM o Grand Siya Bagting.
0: 106.6 Yes, mga kabagting o kabalkada, sa diin mahatagan sila o kahigayunan sa pagmanage sa ilang kagulingon mga panginabuhian sigun sa ilang mga nakatunan sa sulod. Ilang mga skills nga diin na bait. Tanga na sila sa rehabilitasyon o di ba ka na sa bilangguan, mga kabagting o kabalkada. Dili na mamabasabot nga diin na abi kay nabilanggo, di nilang yun punhatagan o itong kahigayunan ng makat-on sa pagbarug sa kaugalingon, mga kabagting o kabalkadas, no? Mo na mga padayon paghihapong programa haninghang kunhangtod sa pagkakaroon nga diin na kini ang gisalmutan himong nagtinabangay ang mga hengsas gobyerno diin na mo'y maghatag o tingusbawan ganito sa paghatag o ikaduhang higayon sa mga nahatagan o kahigayon ang makagawas gikan sa bilanggoa. Na? Ay grab na nga opportunity ha kato mga under provision, ayaw po ninyong tamhangi, ayaw mo pag kanabitong pagpasagad na kinahanglan ngayon ganyong buhaton kung unsa man ang gimando kaya diin sa parole provision. Pero kaya ka mo ang hingpit nga mahimong gawas nun kay nindot rigid gihapon ang gawas nun takauban na totong pamilya. Dili na magpabuyag o gutro. Dili na magpabuyag aron nga dili na mga preso. Diba? Alas 5:41 na mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagbanaguban Sibyaan sa Radyo Bagting o Bell FM paghihapon lanog sa Bagtingan.
2: 106.6 This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate nga na mao atong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha maka-tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ato. Pagtik na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilag-bilay rebel capsule nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo.
5: Uh-huh.
4: Nigawas buktiya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
5: Ah, asin? Okay.
4: Uh-huh.
5: Yeah, sa karon, o saan nagibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako tulay ni Sman pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
5: Aha.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Pajares, Gatos District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang baligya didto?
8: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
7: Safe ba na ilang products?
8: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
7: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
8: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
9: Mag-Skin Shop na, muwapa na ka, mu-income pa ka.
3: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
10: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukid roon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagpunayahari ang lawas. Magrapagin ko atong mga guloy yun.
3: Sa paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
12: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan, ako gidgi siguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamu po, distinct food mo, ani.
11: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
13: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
14: The strongest. The strongest.
3: Unsamang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Radyo Magbating
16: 106.7 Radyo Magbating.
0: Padayon ta sa round 3 sa itong pag-tunnel sa mga balita at impormasyon pa na kining atong tulumanon. Sa gihapon, gipaloyuhan kini sa mga yung kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron Vitamina, makaganas paggaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan ng maing vitamina. Ano ba bato ka ng pagkamalintanon sa mga batanon o may edad na tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron Vitamina pampamilya? Siyempre, para sa puya, 0 to 11 months Vitron Drops para sa mga edad o 1 to 12 years old Vitron Syrup, ang Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Tungod kikining maong Vitron Vitamins Plus Iron, ginamakini sa RSB Trading FDA approved, mapalit kini sa nagadiya nga mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Pre, sa dili pa po mga kabagting o kabalkadas, standby sa modias, dili pas dugang mga kasayuran nga ngayon atong sayuran gikan sa BBC News Center. Unahon sa pagdato is pagpadangat nga kaninyo ang presyo sa produktong petrolyo. Okay, matag Martes pa na doon ay changes. Yung Miyerkules naman nato na mahatag ng mga kasayuran kay alas 6 naman na siya gasagad mag-change. Hindi naman po sa itong oras. Pero karon hatagan na itong pagtagad. Ang update gikan sa report ni Bagting 27 Darilaya ay presyo sa produktong petrolyo. Dennis Dakbayan, atong sayuran.
6: Market Report.
16: Yes, mayong buntag ni Modiha, Bagting 16, ilabi na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita dere mismo sa may Balintawak gasoline station. Ni mga orasa ito, ito no, lakasamtang ang presyo sa petrolyo. Kundiin adunay pagkunhod ning simanaha. Karon natong sayran, una kita dere sa Astro gasoline station sa Barangay Balangasan. Special gasoline, 80.70 ang maong litro. Diesel, 85 ang litro. Sa Petron Santa Lucia, diesel, 75.50 centavos kada litro. Turbo, 78.50 centavos kada litro. Extra, 77.60 centavos kada litro. XCS, 76.60 centavos kada litro. Kero, 103.90 centavos kada litro. Sa Shell V-Power Barangay Gatas, Shell Fuel Save Diesel, 76.40 centavos kada litro. Shell V-Power Diesel, 83.30 centavos kada litro. Shell Fuel Save Gasoline, 81.70 kada litro. Shell V-Power Gasoline, 82.60 centavos matag litro. O sa Phoenix Balangasan, Diesel, 80 matag litro. Super, 77.50 centavos matag litro. O ang Premium, 78 matag litro. Mga katawang kasamtangang presyo sa petrolyo. Ako si Bagting 27, Daryl Ikataya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.0 FM. Rabing kerosene, no? Sotoy ragid gihapon, 103.something ang presyo matag litro. Wag ini siya pag lihok mga kabagting o kabalkada, o pwede kunhod, o pwede pero ni usbaw. So katong umang mga presyo ni ini, muna to yung inyo ma-enjoy kung galing mo sulod mo dari sa area o bisinidad sa pagadiansin. Sa sunod nga mga higayon nasa dili pa magbukas ang klase, ang lauman usab ang presyo sa mga palaliton nga basic ayo kanang presyo sa mga gikinahanglan sa mga estudyante. Wala yang ito nga ipadangat nga to sa mga mamalitay nga mga ginikanan, especially ni mga kaanakan nga mo eskwela na karong June 8. Mga kabagting og kabalkadas, kay magbukas na ang klase pero kato mga wa pa nakapa-enroll diha mga kabagting og kabalkadas sa gihapon. Ginikanan nga pa kapa-enroll sa ilang mga anak gikan sa nursery, kinder 1, kinder 2, elementary sama sa grades 1 to 6. May pa-enroll na inyo yung mga kabataan dito sa SEMA PESI. Ang CMA Pagadian Educational Center Incorporated, ang ilang enrollment nagpadayon alang sa school year 2026-2027. Sa kantidad nga 2,000, ipa-enroll na inyo mga kabataan. Kaya magbukas na ang klase sa June 8, 2026. Ika nga'y mabalaka nga magpunsisok ang mga kabataan kay small class size raman sila. Ang ilang implementar 25 kabukor matutukan gina ang pagkat-on sa imong mga kabataan. Fully air-condition ang ilang mga classrooms. Kawas pa ni Ana, you can text or call nga to kanila 0951-835-7196. Alang sa dugang kasayuran, maliba ka bisita ilang opisina. Ika na alas 8 sa Bultag, laos na sa alas 5 kontak na sa hapon Lunes, nga to na sa adlaw ng Biyernes. Diha sa may Bonifacio Extension, San Jose, Pagadian City. Diha sa may Barangay Basketball Court sa San Jose. Diha, din pa subida, gamay. Muna siya diha ang SEMA-PESI Pagadian Educational Center Incorporated. Mga kabagting o kabalkadas. Ayan, 552. Dugang pa nga mga kaingsayra na to din itong tulumanon kinapay nahibilin. Labot ni ining mga impormasyon. Sigikan pagyapon sa itong sikbit ng mga napit ni Bagting 29 Cheryl Onyut Lirazan. Oga kini ang may kalabutan ining duha ang patay, pito ang samdan sa pagpamusil dito sa SGA Barn. Sabi na magiging pagpamusila. O sa report na itong pag-asairan ni Bagting 29 Cheryl Onyut Lirazan.
17: BBC Live Report.
18: Papay, samtang pito ang nasamdan human sa nahitabong pagpamusil sa Puro 4 Barangay Malingaw, Kadayangan, Special Geographic Area Barm, niadtong Lunes sa buntag. Gila mga namatay nga sila si Musalik Talusan Balang, 45 anyos, o Haron Bulyungan, 35 anyos, nga parehong residente sa Kadayangan. Lakip sa mga nasamdan si Romeo Lumbo nga taga Barangay Glad Midsayap North Cotabato, samtang ang unom pa ka mga biktima gidala gilayon sa ospital alang sa nanali nga pagpanambal. Na recover usab sa crime scene ang mga basyo sa 556mm nga bala nga posibleng gigamit sa pagpamusil. Padayon karon ang imbestigasyon sa Kadayangan na PNP aron matino ang motibo sa krimen ug mailhan ang mga suspek nga nakaikyas human sa insidente. Bagding 29 Cheryl Onyut Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
0: 106.0 Ato mga kabagting og kabalkada ang round up sa mga balita og impormasyon ikan sa tuwang dapit kadto na sa ubang mga rehiyon. Sa lanog sa bagtingan paghihapon mga kabagting og kabalkada samtang sa pikas bahin ni ato mga dunay reklamo. Dunay gusto nga ireklamo sa buhatan sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa mga peninsula. Ano na ba kahay suhisyon o sugyot? O dakong tabang kini sa ilang pagservisyo gumikan kang step 1 nga pagabuhaton matud pa sa NEA o National Irrigation Administration nga isumite ang imong reklamo pinagi sa pag-email, isulat ba ka or itawag ang tanan nga kasayuran nga nagadawat pag-aisipon nga confidential. Step 2, pag-acknowledge o pag-susi. Ayun, human ka makareklamo, ay gabalaka kay ang opisina mo tubag gilayon sulod sa usang at tunas duha ka-adlaw. Ang niya ngayon mangunay nini. Susihon ang mga reklamo alang sa dugang mga aksyon. Ay katulong aksyon na reklamo. Aksyon sa reklamo is pagkahuman sa pag-susi, pag-balido sa sumbong, mukontak ang opisina nga sa nagreklamo sulod sa usang at tunas duha ka-adlaw. Paspas kayong paghatag pagtagad. Then ikaupat is pagsulbad sa problema. Ang tinabangay ng opisina guban pa mga hinahintungdan aron nga masulbad ang problema o nga imong gisang-an. Kanima, close out sa reklamo. Ang nagreklamo mo kadawat o report human nga masulbad ang problema. Unay kuan ron ka na bitong pag-auhag sa niya ngantos mga mag-umang adunay problema suliran. Sugyot o guban pa kabahin gihapon sa niya programa. Aman mo pwede nga makapadala syempre sa ilang website sa https://region9.nia.gov.ph. Pwede sa email nga r9@nia.gov.ph. Pwede po sa facebook.com/niazamboangapeninsula. Pwede mo mo text sa gamutawag 0985-824-4566 Smart TNT. Yeah, pwede po sa telephone number nga 0629-474-019. Ang National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula, Regional Government Center, Balintawak, Pagadian City, Pahimangno, or ilang ag-auhag sa mga mag-uumang dunay reklamo ngay padangat nga to kanila kailagilayo ng aksyonan. 106.0 Samtang sa mga dugang pang update gikan sa kauluhan, ihapat na mo basa sa inyong mga greetings mga kabagting ng kabulkada si Barsaga, gipalagpot na gid sa kamara. Ito bang miyaw. Oh, sumala pa niya, kung sumala pa sa taho, gipalagpot na niya itong Martes sa gabi, kung kagabi sa roster ng mga miyembro sa kamara, si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga gumikan sa mga ipang post nini sa social media batok sa institusyon sa gobyerno ug mga pipila ka mga inilang personalidad kalakip na nini mga kauban yung mga magbabalaod. Inagi sa buto nga 265 pabor, 14 ang ni supak, 8 ang ni abstain. Hingpit nang napalagpot isip miyembro sa Kamara di si Barsaga hinungdan sa iyang disorderly behavior, misconduct o dili tukma na nga mga gawi o batasan sa usa ka magbabalaod. Ang pagpalagpot kang Barsaga kaso nahimo kining hingpit. Uman sa committee report number 298 nga gi-introduce ni House Committee on Ethics Chairman Representative Jonathan Clement Abalos labot sa disorderly behavior o conduct and becoming a member of the House of Representatives sa bagong ethics complaint nga gihikay usab ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Kini ang ikatulo nga kahigayunan nga gipahamtangan sa nasangpit nga silod sa Kamara si Barsaga kuman nauna kini nga gisuspenso balik sa isinta kaadlaw gikan Disyembre 1, 2025 sa kasong disorderly behavior and misconduct. Nakabalik si Barsaga nitong Enero 30, 2026 pero subli na usab nga suspenso sa dugang na usab nga sa isinta kaadlaw nitong Pebrero 4, 2026. Tumikan sa padayon nga pagpost na ini sa mga malisyoso og makadaot ng mga pamahayag kinakaguba sa imahe sa Kamara hingpit na kining gipalag. 106.3 ang resulta dito mga nangutana mga kabagting o kabalkadas is 4-2-6. 9 PM is 4-2-6. Ito sa inyo nga mga messages mga kabagting og kabalkadas nga gipadangat. Good morning ni gisama ni Nori Amor Prahes. Maing buntag nimo diha Aljun na mukatkat. Today sa Pagay di An City. Salamat sa makanunayon. Og Johnson Lamar, maing buntag des Binuay di Mataling. Banix Mucha Bamunga des Tabina. Og Jaime Tizon, maing buntag watching sa Binuay gihapon. Salamat kaayo og impalmado ginandal Tatski, maing buntag usab nimo diha. Og Calvis Arisgado, may buntag sa Alegria Pagadian City. Baltasar Akai Minyoza diha sa watching from Malaysia. Oy, may buntag sa mga OFW. Di pa sa tong nagpadangat sa mensahe. Oh, good morning usab ni Justado Navarro Inodio. Dundun Turmis des Kamalig Dumalinao, John Ray Arsula sa Sitangkay Tawi-tawi. Oga, ingon man, may buntag sa gihapon sa mga nahumanan na nakog ba sa Jemmy o Saraga Pandalan. Des Tulapok Margo sa Tubig Zamboanga del Sur, Rosalie Dalirepin, may buntag. Des Mulo Mulapuyan, Arnel Noval, Juni Cuba, des Barangay Don Jose Dinan, Zamboanga del Sur, Amonita Sasel Calderon Tilao, des Kulo Mulabe, Maylin Caballero sa Bohol. Okay, Maylin Caballero, nagkakay salamat. Huwag sa kong mga kabanay, des Bohol. Diyan sa may hagna, diyan sa may pan, kanang nalimot na ko. Nalimot na dyan ko eh. Sa Sierra Bulyone, Sumut, Bohol. Gusto ni bago pangalan na naroon, no? Okay, mga kabagting ang kabalkadas, wala namin igong oras sa pagpanayon pa din sa itong tulumanon at itong pulong nga ibilin nga na kaninyo din sa itong pagpanag-uban. Psalms 112 verse 3, wealth and riches are in his house and his righteousness endures forever. Nagagay salamat sa inyong pagpakig-uban. Ganamo ang todsunod higayon pohon sa magtagtagsamang stasyon. Maayong buntag! Oras, alas 6 na. 106.3 Radio Magbating.
19: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
20: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
19: The angel of the Lord declared unto Mary,
20: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
19: Behold the handmaid of the Lord.
20: Be it done unto me according to your word.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
19: And the Word was made flesh
20: and dwelt among us.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
19: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
20: that we may be made worthy of the promises of Christ.
19: Let us pray.
20: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
19: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
20: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
19: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
20: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
19: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
20: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
19: Saint Cecilia,
20: pray for us.
19: Saint John Baptist de la Salle,
20: pray for us.
19: Leave Jesus in our hearts forever.
20: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ngayong Hunyo ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
21: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
22: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag-panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
21: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
23: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
24: Sana all.
23: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
25: Oh no!
23: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
26: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
27: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba? Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
26: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

Hala sa 6:09 natong oras sa kabag ni Gabalgadas maing buntag kanatong tanan na adlaw karon na kabag ni Gabalgadas nga Miyerkules. Pitsa 3 na kitas buwan sa Hunyo. Paspas kayong mga adlaw. Ikatulo ka adlaw karon sa ipahigayon nga Brigada Eskwela. Mauna ganinyong tanan. Sa mga wala pa nakabrigada, sige brigada na. Pero no sab kabag ni Gabalgadas nga dili in town mo mag kapuliki unya og panahon nga unsa man panahon nga tingklasina kay basin unya usa sa mga pangutan-on mo nakabrigada baka may na nga kinahanglan nga nimbrigada na mo karon. Mas mayo pod nga mo brigada mo karon ikatulo ka adlaw ikaupat ka adlaw karon dili na kayo siya daghang sagbot. Pero katong mo brigada og pagka Friday kay sagad sa uban mayog Biyernes sa tong brigada kay gamay na lang ang hinloon na nahinondahan na ang daghan nga hinloon kay katong mga ginuna katong nilampas o kamo na may manilhig niya ito kabag ti Gabalgadas no sa mga ito naka sa in-between or sa tunga-tunga kumbaga. Anyway, ala sige sa mga ginikanan karong buntaga maying buntag sa mga tinunan good morning usab andam na ba mo sa inyohang nag-taliabot nga pagbuka sa klase samot na sa to mga magtutudlo no? Kumusta nga to ang mga magtutudlo? O gayon man, kabag di Gabalgadas, magini ka na, nakapamalit na ba mo o mga school supplies sa inyuhang mga anak? Nakapalit na ba mo mga school uniforms sa inyuhang mga anak? Pero ito rin ipaklaro ha, nga pinasikad sa kining palasiya na sa Department of Education is dili gayon mandato nga magsulob o school uniform. No? So, mauna nga kinahanglan na labi na karong panahon na kinakasinati taog krisis. So as long as kabag di Gabalgadas nga wala lang ka diha naghubo sa imong pag-eskwela, pwede ka nga musulod sa tulunghaan. Alang na ito maginikanan, kaya doon na rin mga anak nga uban nga i-pressure gayon ang ginikanan. Kabalo sila nga nagkalisod ang ginikanan. Ma, palit ko school uniform, ma, mo ni mo tumal, hanggang yango-ungo niya. Pagkahuman, pagsuguon sa mama, katapulan kayo, dili masugo dayon, di ba? So, nausay, ang mama, maingon dayon, nga, may lang ka muyamar. Pagkahuman, suguon ka, tapulan kika, pulpul ka. Kastilan. Ito, pag-ingon sa'yo, kita nagpahimang na dili kabag di Gabalgadas sa tuwang mga tinunan o sa tuwang mga magtutudlo, no? Ang kinahanglan, andamo na ninyo yung kaugalingon. Karon pa lamang mga tinunan. Kinahanglan nga musayo na mugmata kay sa Lunes puhon klase na. Na dili na ingon nga dugay mong mumata. Balik na sad mo sa inyuhang naandan kaniadto nga mumata og sayo. Ug atong mga estudyante nga wala lang walang pake basta kay maka bahalag late ang importante kay mo eskwela. Aw ilaha po ng choice kabag ti Gabalgadas. Anyway, ako si Bagting 17 Florence Afima, hangtod ta sa alas 7 ang takna sa buntag. Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting or di ba ka mga katuyuan. Pwede ninyong ipadangat sa itong text line ang 0938-077-614. At itong usbon kabag ti Gabalgadas ang itong text line 0938-077-614. Mauna ito ang text line number alang sa inyuhang mga mahinungdanong pabagting o yun man mga katuyuan. Oy, pipila sa itong lisgutanan, karong butaga, kabag di Gabalgadas, mahitungod sa ito ang 20 ka mga kinibitong nahimong benepisyaryo kagahapon sa Department of Labor and Employment Condole. Mahitungod kabag di Gabalgadas no, sa ilahang nadawat nga livelihood starter kits nga ningabot in town o ningabot ang kantidad nini o 1.2 million pesos. Oo. Di pagkahuman kabag di Gabalgadas. Mayunguntang ang ato ang buhatan usab sa Department of Justice sa Parole and Probation Administration. Wala usab kini nagkulang no sa alang natong mga kanhing peneriso nga natahagan og kahigayunan kabag di Gabalgadas nahatagan og kagawasan ba di ba nigingon nga kun dili ra kayo tanto nga bugat ang imong kaso pagingon man kabag di Gabalgadas kun ugaling nagtinarong lang yung kadiha sulod sa prisuhan dali ra gyud kang mahatagan og kagawasan no dali man kang sa kinatibuk-an sa rehiyon na 9
ingon nga na matutpa sa 8,000 no kapin ka mga kliyente sa Department of Justice sa Parole and Probation Administration ang ilahang nga nasa ilaha buot pasabot sa kinatibok Zamboanga Peninsula anaana sa 8,000 no ka mga kanhing pineriso ang nahatagan kabagdig kabalkadas og kagawasan. So may nagiingon nga kato mga pineriso karong mga panahuna dili angayan nga mawad-an og paglaom. Uban pang lisgutanan diresto nga pagpanaguban samot na kabagdig kabalkadas nga karon bitaw no kay unsa ba sa inyong tan-aw sa tuang nga gobyerno? Unsa man ni pag panguan, pagpamulitikan na bagid ni ang nahitabo sa tuang nga nasod nga human nga gidakop lagi no dahan kayo og mga abogado sa kuanoy sa social media kabagdig kabalkadas. Una gani abogado pod nga ang nadno dunay attorney nga ning dapig ani nga politiko gitubag pod sa usa ka attorney kabagdig kabalkadas. Munigingon ba nga ang kuan ang politika karon politikanhong panghitabo karon sa tuang nasud kay dunay mga nahimong nagdaghan kayog mga abogado kabagtig kabalkadas, no? Pero katong tinuod yun nga abogado, katong tinuod yun kayong abogado kabagtig kabalkadas, mao'y nagtinubag, katong mo'y nakakuha katensyon nga nagtinubagay yung sa taman. Kay lagi, lahi ang interpretasyon na sa usak abogado, kay laban siya ni, sa kining, JV, tama ba? Si kining katong gidakop, si Estrada, ginlaban siya apan na ang isa pod ka attorney kay unsa man gipaklaro pod kabagtig kabalkadas no dun na pod siya pagpaklaro mahitungod sa kining issue lagi kining pagkadakop ni senador Jinggoy Estrada kabagtig kabalkadas kikinig yun diri man yun marabag unsa ba hinatabo karon sa tuang politika pag ipit no or unsa gid kaha ni ang lintungan na inining tanan, di ba? So muna giingon nga wag kita nasayod ni kabagtig kabalkadas kung unsa ba yung mga mamahimo pa unya ang drama sa atuang Senado. Gikan sa Kongreso, lahos na sa Senado kabagtig kabalkadas. So muna ato na nga ito pang hisgutan karon. Kaya kinahanglan po usahay nga maki-update tag usa na ba'y nahitabo sa tuwa nga politikanhong nagkapang hitabo diri sa tuwang nasod. Kamusta na ba? Ano na busy ni sila og drama-drama diri sa tuwang Senado? Kaniadto kay Kuan, kaniadto sa mga karaan o magatong mga veterano na sa politika kabagtig kabalkadas, no? Ang nahitabo kaniadto kay magdebatehay, maglalisay, gumikan man sa balaod. Pero karon kisaw kayo ang ato ang Senado, gumikan pod gabagdig kabalkadas lagi sa giingon nga kuano pag pamulitika matud pa, giipit matud pa ni PBBM ang mga senador aron lamang nga ma-impeach gayod ang ato ang vice presidente, di ba? So mao magid ni, tan-aw na to ni kun hangtod asa gid dapit mulahutay kabagdig kabalkadas sa. Anyway, alas 6:17 na tong oras. Oh. Dali pa ta magsugod sa tuang hilisgutanan karong buntaga. No, ato sang pasalamatan sa kanunay ang niabag sa tuang tulumanon. Ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagarian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor kay nagipangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay. Usa ka obstetrician, gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health kabagtig kabalkadas. Mao sila sa Dr. Gino Olubabancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Carlo Tago, internal medicine. O galakip na kabagtig kabalkadas si Dr. Vivina Bancoro, usaka pediatrics o pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. O galakip na usab, lain pang doktor kabagtig kabalkadas. Mao si Dr. Janine Alipunso, ang atuang pediatrics usab diya sa Maya Camp Health Multi-Specialty. O gingon man si Dr. Heidi Abali Galindo, ang atuang general dentistry o
orthodontic dentistry. Alang niya itong gusto ha, nga ma-avail sila ang mga services. Ato ang general dentistry na si Dr. Heidi Galindo, pagingon man si Dr. Janine Aliponso, ang pediatrics, si Dr. V. Antolido, usap-usap ka pediatrics, o gaingon man si Dr. Awivina Bancoro, usap ka pediatrics, man pulmonology, o daghan pang mga spesyalistang doktor sa Camp Health. Munang adto na, pa-check up, kabag tigabalkadas, aron nga, magpabilin mo nga lagsik sa kanunay ang inyong panlawas. Alang sa dugang kasayuran, pwede mo mag-text o mutawag sa ilang cellphone number sa inyong pagpa-appointment sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Kabagding o kabalkadas.

0: Virginia.
1: Santa Un Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Santa Un Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Santa Un Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santa Un Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santa Un Plus Gold og Santa Un Vitamin C.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo giyo, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Kitasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong sed. Wapagid po nabihi. Dahil pag mag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
7: Mula ban sa katawahan.
8: You can hear a difference you can feel with all the bells.
9: The strongest. The strongest.
10: Kung bagtingan sa katawhan na. Dayon ta sa tuwang hilisgutanan karong buntaga, no? Tumigan kay kagahapon na kabag digabalgadas. Sa pagpagkinabi ko sa Radyo Bagting News Team, ang ato kang DOJ PPA Regional Director Amity Sabutsyong iyahang nga giingon kabag digbulkadas nga ila usab nga buhatan wala nagkulang no sa pagpahangita og pamaagi aron nga masuportaran ang atoang mga kanhing pinirisong nga nahatagan og kagawasan kabag digbulkadas no tinguha nilang ang tanan nga mga ilahang kliyente ang mahatagan matud pa og hinabang og diba ka livelihood kits apan lagi gumikan kay limitado lamang ang budget sa ilahang buhatan o ingon man sa buhatan sa Department of Labor and Employment Kundole, hinungdan nga pinili lamang ang mamahimong maka-avail sa nasangpit nga programa o kining pagbaton o livelihood starter kits. Pero ang importante kabag digabulgadas nga sangatungad to, katong mga kanhing mga beneficiaryo sa ay kanhing mga

0: sad mo tuition fee nga bayaran. Samtang sa ilinyahang kolehiyo, ubos lamang kayo sila tuition fee kabag tigabal kadas. Muna, sa pa yung ipabot, pa-enroll na sa kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitivitad, o BAELS. Ang Ilyana na himuta sa Balangasan Pagadian o ganun sila daghan ng mga tulunghaan ng mga extension campuses. Muna nga diyod ka maglisod sa imuhang pag-eskwela. Pwede sa tigang makapili sa imong klase, buntagon, hapunan, o panggabi eh. Munang wa na yung rason, aron dili ka makatungha o din mo makabot ang imuhang mga gustong kurso nga mahuman. Ayo kalimot, Ilyana Bayview College, the builder of future leaders.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigal sa katatawhan.
0: Alas sa 6:33 na itong oras sa Kabagtig Kabalkada sa tunang gikaingon nga itong kumustahon ng tuang Senado Kabagtig Kabalkada no nga tuang kuan ba politikanhong lihok diri sa tuang nasud human na Kabagtig Kabalkada no nga daghan kayo ga mga panghitabo karon sa tuang nasud no atubang sa mga nag mga krisis nga padayong krisis nga tong nasinatian, di ba? Ang nahitabo Kabagtig Kabalkadas, init pod kayo ang politika karong mga panahuna. Ambot nga no ne. Muni giingon nga unsabay nahitabo, no? Nga atong Lunes gidakop si Jingo Estrada den pagkahuman kagahapon ba to si Miao Miao Kiko Barsaga gipalagpot sa iyahang kining katungdanan no sa isip siya kongresista. So mo ni Kabagtig Kabalkadas no nga giingon unsabay gatubang ni Jingo Estrada kasong plunder, di ba? So ang mga supporters no sa majority black karon ingon nga giipit gid sila taman Kabagtig Kabalkadas no sa kasamtangang administrasyon ni PBBM, di ba? Sa supporters usab sa minority black ilahapong panalipdan nga wala daw wala matudpay kalabutan ang presidente tungod kay ang kining kaso matudpan ni Jingo Estrada. Adunay kalabutan kini no sa iyahang mga kanhing kaso, di ba? Katong sa bato. Na pero na abswil to man siya natong kuno iyahang kaso nga katong PDAF, di ba? Oh. Muni giingon nga dunha pa to pay mga kaso si Estrada no sa Ombudsman Kabagtig Kabalkadas katong kining plunder, di ba? O guban pang kaso nga gitubang niini kani adto. Oh. Dayon, pagkahuman ang nahitabo Kabagtig Kabalkadas kini na pod kato na pod si Kuan, si Kiko Barsaga. Nga gitangtang na gyud sa kamera. No? So mo ni giingon Kabagtig Kabalkadas unsa gyud kahi mahitabo, di ba? Unsa gyud kahi mahitabo sa tuang dagan sa tuang kining politikan hong panghitabo dere sa tong nasod nga nagsikin naman lag ingon ini wala session pod nga nahitabo ni atong Lunes o gahapon wala pod, di ba, sa Senado. So mo ni giingon Kabagtig Kabalkadas karong mga panahuna, di ba, ang atoang mga ang inyohang mga gipili kay ang mga senador karon kay wala man si kuan ra ko ang kuan man si, ni Bob Aquino man ko si Bob Aquino man ang gibutaran ang uban ng mga senador nga inyong gipangbutaran Kabagtig Kabalkadas ora kag ilahang nga pagpangalagad si inyohang inyong gibutaran nga inyong gipagtuo no nga kini ang mahimo nga moalagad sa katawhan. Nahimo na mahinon Kabagtig Kabalkadas nga ang ilang giserbisyuhan, ang ilang gialagaran is ang politiko nga ang ilang kining labanan kay o gidapigan Kabagtig Kabalkadas, di ba? Mao man ang nahitabo. Daghan kayo ga problema ang nasod nga ngayang hatagan og solusyon. Ang problema karon kay wala, no? Wala, dili kayo makapadayon sa ilang tahas tungod kay

0: napuro na lang matamayong tag pamulitika ang nahitabo sa tuang gobyerno karong panahuna kabagtig kay Bulkadas, di ba? Nagingon nga ang gisilduhan mo diana aron nga mo trabaho mo sa inyohang tahas, no? Mag-implement og mga balaod nga makahatag kaayuhan sa kadaghanan. Dili kay ganang wala gingon nga gibutang mo diana aron swilduhan mo nga pagkahuman dito mo ang inyohang pag-alaga dito sa politiko kundi in inyong gidapigan, no? Mone kabagtig kay Bulkadas. Ang nahitabo karong panahuna kay maglibog na ta. Unsa bagyuday ang angayong hatagan o pagtagad sa gobyerno? Ang impeachment sa itong vice-presidente? O kining padayon nga nagmahal ang mga palitunon? Di ba? Kung yung buto na hunaon, ang apektado kayo karong mga panahuna sa nahitabo bitaw nining kasika sa kuan, kining sa tuang politika? Kadto ramang mga maingontag supporters gayod kaayo sa usa ka politiko. Pero kadto bitang walay pake, mga mag-uuma nato or kadto magkatawhan nga nagsigi og paningkamot kay aron lamang nga adunay mapakaon sa pamilya. Wala in taon sila ipake sa unsay panghitabo sa kini nga tuang kuan, atuang gobyerno. Tungod kay ang ilahang gusto makabaton lamang unta og barato nga presyo sa mga palitonon, di ba? Suportaran sila kung unsa sa ilahang mga panginabuhian, mao ang ilahang gusto nga makinay nga maangkon. Muna nga, walay ang uban, walay paki kung unsa may panghitabo sa tuang gobyerno kabagtig kay Bulkadas, politika, sinadog sa kongreso, no? Muna nga, unta, mausab ning dagan sa tuang kinibitong pamulitika, dili ang ilahang buhaton, istanaw nila ang kaayuhan sa kadaghanan, dili kay nagsanta iya lamang og nilabanan kabagtig kay Bulkadas, dunay uban tuwa gusto ipa-impeach si Sara, duna poy uban nga panalipdan si Sara. Ang resulta nahitabo kabagtig kay Bulkadas, nabiyaan ang uban nilang mga gimbuhaton nga ngay unta nga kini nga madawat sa mga katawhan tungod kay lagi ang giuna pamulitika kabagtig kay Bulkadas.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
0: Karong panahuna ang away sa politika maingon ta og wala man nakatabang sa tuang kapobrehon, no? Ang away sa politika kabagtig kay Bulkadas wala nakatabang sa pagmahal sa kinaron nga mubarato ang presyo sa mga palitunon ning samot hinuon og kining mahal tungod kay napasagda naman, di ba? Wala gud karon imbes ang atoang gobyerno mangitag pamaagi paunsa mapaubos ang presyo sa produktong petrolyo, paunsa mapaubos ang mga presyo sa mga nagunang palitunon karong panahuna, di ba? Nahatagan bag solusyon? Wala. Nagpadayon hinon og mahal. Kung ang gobyerno yung pangutanon, moingon dayon og wala maning mahal, barato laman, barato silang kagaral. Palit dira og kuan, palit dira og kining sud-an sa merkado. Makapalit pa baka og kining barato nga sud-an, di ba? Nya moingon dayon og wala nagmahal, nagpadayon. Unsa bagi nahitabo, di ba? Asa bagi kita mutuo sa gobyerno nga murag ang ilahang gitan-aw, ang ilahang kaugalingon? Or gatong mga katawhan nga mao'y apektado kayo kabagtig kay Bulkadas nga kanunay nagpalit og mga sa ilahang mga kuano kining basic necessities, di ba? Sa mga nagunang mga panginahanglan nun, pagkaon palangdaan, Department of Agriculture, wala may pagmahal sa bugas, pero tanawa sa merkado, di ba? Nganong pagkagmahala ang bugas? Muingon nga, aduna tay saktong supply sa bugas. Pero ang pangutana, nganong dili man barato ang bugas? Di ba? Ano ni nahitabo kabagtig kay Bulkadas? Pagkahuman, pag-abot po sa mga uban nga palitunon, muingon og barato ra gyud, ubos ra. Pag-abot sa merkado, tuwa, manganghaka. Ka. Muna giingon kabagtig kay Bulkadas, unsa bagyud kaha kahit tinuod, no? Nga no, nga dili naman lang mag-focus ang atong gobyerno kung unsay kanabitong programa nga angayan unta sa katawhan nga ilahang nga babatnan. Nga no, guday, oy, layo pa kay eleksyon. Nga no, magsigi mag-iingon anak, kung baga. Diba? Muna'y kabagtig kay Bulkadas giingon nga ang atoang kitang mga katawhan, no? Sunod nga eleksyon, tanawa na niyong taman kung kinsa angayan nga butaran. Dili kay mubutar mo tungod kay kana mo si money sa suanso, naunaan ninyo yung taman. Kayo, panahon na ba nga magkinaunsa nga to ang kining nasod, ang resulta, ang inyo hada yung pasanginlan, ang presidente, di ba? Ang basulo ninyo tanan, presidente. Wala ninyo gitanaw kung unsa ba yung mga epekto po sa uban, kabag di kibulkadas, kung unsa yung naambag ba, unsa ito, na-contribute, kung baga, o nag-iingon na, no? Nagikan sa presidente, vice-presidente, senador, o kung sa panadhi ang oposisyon, tanawa ninyo nagtaman. Maduna ba ni katakos, kabag di kibulkadas, no? Nga mo paubos mga nagpadayon nga pagsaka sa precious produkto o sa mga patuang palitunon. Alas sa 6:43 na itong oras siya. Dari paghihapos ito ang tulumanon sa kahanginan. Hoy ang National Irrigation Administration ko niya kabagtig kabalkadas. No? Nangingon na niini, matod pang kahibaw baka? Nga nga niya, uban matupas sa itong mga mag-uuma, galantaw nga mulambo ang produksyon sa ilang pagpanguma. Pinagi sa irrigasyon o lain pang tabang pang agrikultura. Pero unsaon pa man ang irrigasyon, kung kining yutang pang-agrikultura, gitambakan na, di ba? Muna giingon, usan ni sa hinungdan, kabag tigibulkadas, kung nga nung aning mahal po nga tuang, nagkulang-kulang natagbugas na sa tuang nasun. Kaya doon ay mga kining agricultural land, nga gihimo nga commercial. Atot pa sa niya, sumala sa Department of Agrarian Reform kung DAR, yeah, sa Administrative Order Number 3, Series of 2021, kining yutang patubigan or kining irrigable kabagtigable gadas na irrigable land, dili kini negotiable for conversion. Lakip nini ang mga yutang wala pa irrigasyon pero adunay plano ang gobyerno nga matukuran og proyekto. Ang nahimong premature or illegal land conversion, dako ang epekto sa atong pang-agrikultura, labi na sa plano nga kini ang mahimo kitang rice sufficient. Alang sa ang opisina uban sa lain-lain ahensya sa gahimo o galakang o advokasya nga mahunong na kini. Na. Manigingon nga ang atong niya, no, naningkamot nga dili ma convert into commercial ang agricultural land kabagtig kabulkadas. Pero mangutana ta nganong hatama mahatagan man og kahigayunan, no? Nganong matagaan man makakuha mag-permit gikan sa DAR kabagtig kabulkadas kining mga agricultural nga gihimo lang nga gihimo na in town nga commercial, di ba? Mga irrigated nga mga kining basakan ang resulta kabagtig kabulkadas kay lagi gumikan sa matawag tag siguro kulang gayod kayo ang suplang support sa atong gobyerno alang sa itong mga mag-uuma kay mahal kayong abuno. So mapugos na lang yun atong mga mag-uuma atong nga dunay mga dagong basakan nga ibaligya ang ilahang basakan sa mutna kung ano galing mahal ang palit kabag di kabulkadas, di ba? Kung nga dunay negosyante nga gustong mo palit og pila ka milyon ana imong basakan. Di ba? Imo na lang yung ibaligya. Noon ka nga magpadayon kag basak nga pagkag mahala sa abuno unya pagkahuman at panahon nga ting ani kumprahon drag barato sa gobyerno. Di ba? Mao man ni ang gipaklaro pag kaniadto sa kuan kining sa kining Department of Agriculture nga problema magud nato sir kay ang atuang abot sa humay diyan eh, ang atong mga mag-uuma, ibaligya ang ato sa lain. Dili, ibaligya sa lain ng pagkambaratuhan kumprada sa gobyerno. Di ba? So, inanagid mahitabo, kabagtig kabulkadas. Kung naging on, mas musamot pa unya nga magkulang taog kining bugas. No, there is Zamboanga del Sur kung ugaling magpadayon nga ang mga kining basakan, himoon na nga commercial kabagtig kabulkadas. Inoon, part man, kabahin man sa kining kalambuan ang kining mga commercial, no? Pero tanawon na to ba nga ang kining basakan, di ba? O kanunay lang mo nga nasigil ang commercial, tanawon tabi, walay mag-uuma, walay pagkaon, usay kanon ninyo. Artificial nga mga pagkaon. Di ba? Mauna, kabagtig kabulkadas. Muna, pahimang no sa niya, nga kung ugaling, doon na mo yung nasairan, no? Nga, kining maingontag mga agricultural land, apan na kinig na himong commercial unya wala ning agi saktong proseso o adto lang no sa buhatan sa National Irrigation Administration Region 9 sa Balintawak, Pagadian, or di ba ka contact cellphone number nga 0985-854-4566 or di ba ka sa 0917-790-7431. Mao ka na ang pahimangno or pahibalo sa National Irrigation Administration kon NIA Region 9. Alas sa 6:48 na itong oras sa Kabagtig Kabulkadas. Good morning dahil ni Dunong Tormi sa Rosalie Daliripin. O good morning po da kang Vanex Abamunga o Giseline Bargayo, may buntag. Kabagtig Kabulkadas, no? Lain pang niyabag sa tuwang pagpanaguban sa kahanginan ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang niya ito mga kababayanan nga nagpangidaron o 23 niya ito na sa 44 anyos nga doon ay plano nga mo trabaho sa abroad isip mga domestic helpers sama sa nasod, sa United Arab Emirates, sa Dubai, lakip na usap, Saudi Arabia, Kuwait or Qatar ay napaglangan. First timer o di ba kaha kining ex-abroad, lakip na usap nene, bisan pa man to, wala mo passport, ay importante nga willing mo nga pumutrabaho sa gawa sa nasod o physically fit mo, pwede kayo mong ma-apply Kabagtig Kabulkadas sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. No? Ang GPM 88, adunay gitanyag na libreng kapuyan sa Manila, libreng pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng pagkuhag passport o libreng medical. Muna nga ay nakabalaka, no? Nganong maadto pa man ka sa lain ng mga recruitment agency, nga niya naman ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Ang ilahang opisina na himutang sa Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Pwede mo nga mukontak sa cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908 or di ba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. Pakikitae si Miss Jacqueline Cabahog. Aron mong maiyahang magiyahan Kabagtig Kabulkadas kung unsa inyuhang buhaton. Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation, lisensyado kini sa DMW, kung Department of Migrant Workers. Nga DMW-675-LB-119-2025-R. Muna yung pinaka-importante Kabagtig Kabulkadas kung ugaling mo trabaho mo sa gawa sa nasod, no, isip mga domestic helper nga doon na yun mo ay legit, no, dili illegal, kundi legal nga recruitment agency. So, ay napaglangan ha, at doon na mo sa GPM 88 International Manpower Services Corporation, dito na-apply, alam na itong gusto nga mo trabaho sa gawa sa nasod, isip mga domestic helper, kaya nagkinahanglan sila Kabagtig Kabulkadas, no, sa mga nasod sa United Arab Emirates, Dubai, Saudi Arabia, Qatar o sa Kuwait. Alas sa 6:51 na itong oras, diri pag hapon sa tuwang at tulumanon, ang bagtingan sa katawhan. Matod pa sa texter. Pugos na lang jutani o palit sa abono, bisag mahal. Maluoy na lang tao niya ang atong produkto, kuhaon lang o barato niya. Kung daghan imong baligya, kuhaon nila og mahal. Managingon, Kabagtig Kabulkadas, nga ang karong panahuna, no, looy, ang makaluluoy ang ato mga mag-uuma, di ba? Ano makaingon kong makaluluoy ang mga mag-uuma, Kabagtig Kabulkadas? Samot na tong mga mag-uuma, nga wala bitaw, dili bitaw miyembro sa association, di ba? Dili miyembro sa kining usaka grupo. Nga naman. Tungod kay ang nahitabo karon Kabagtig Kabulkadas, kaniadto, di ba? Kaniadto Kabagtig Kabulkadas ang kung ako masayop ha, kaniadto o ibak na 20, di ba? Early 20s. Oh. Ang hinabang sa gobyerno alang sa to ang mga mag-uuma patas, di ba? As long as mag-uuma ka, wala pa bisan pag wala dili ka miyembro sa asosasyon, hatagan gyud ka hinabang sa gobyerno. Pero karong panahon Kabagtig Kabulkadas usay nahitabo. Kung dili ka miyembro sa usa-usa ka asosasyon, dili kayo kahatagan o pagtagad sa gobyerno. Kay gusto nila nga ikaw nga mag-uuma, mo-apil sa usa ka asosasyon. Di ba? Kay kung ugaling miyembro ka o association, diha, tagaan ka o kining hinabang sa gobyerno, no? Ang hinabang ka sa gobyerno sa laktod nga pagkasulti by association, dili na by ingon nga pagangalan nga mag-uuma ka, hatagan yung ka o kining matawag tag hinabang, di ba? Or else, kung dili kaabot o duha ka ektarya pataas ang imuhang luna, ang imong gitikad, dili gid po ka mahatagan o matawag tag hinabang sa gobyerno, di ba? Kaya kung madto ka dito sa ilabuhatan sa Department of Agriculture, unya-unyaon ka lang man. Oh, ayaw kong ingna, wala na hitabo sa DA, di ba? Daghantag mga mag-uuma nga ni-action kahi ubos. Nga naman, tungod kay nagsigi o patawag, di ba? Nagsigi patawag o kining meeting ang atuang mga agriculturist di sa kada mataglungsod. Kaya lagi, doon ay programa ang gobyerno nga muna mo tumauna. Pero unsay nahitabo, doon ay uban nga mga mag-uuma nga wala ni apil sa grupo, nga ni-appel sa meeting, nag-request nga mao na ilang gusto nga madawat, giunya-unya na. Diba? So muna nakabaho po, nakaingon ba nga usahay ang gobyerno kay wapod na mao? Hinabang man ka na sa gobyerno. Diba? Muna giingon nga, kung tagaan niyo hinabang ang association, tagay po niyo itong tabang itong wala nagpamiyembro sa association. Kinaman kayo mga mag-uuma nga dili gusto nga mo magpamember o association. Diba? Mauna kabagtig ka Belgadas, nga usahay, no? Ang kini ato mga mag-uuma, di po na tumabasol, nga mapugos na lang usahay, baligya sa ilang mga lote, sa ilang kaumahan, or di ba kabagtig ka Belgadas, kung ugaling ato na produkto, di ka sila musugot, nga lang ibaligya sa gobyerno. Naliman ka? NFA ka ron, oh. Pili kumprada sa ilang humay. Kanang humay nga tipasi ba? Bagong ane. Di ba? Pinakataas, 23. Kana, kung nangyabot, 23. Kisaunan, naramas 21 to. O, di ba? Inana ka, kamahal, kabakuan, kaya barato ang kumprada kung sa NFA ka mupali, mubaligya sa imuang kining humay. Unya ka dito sa lain nga kumprador, di ba, sa mga bugasira, mahal man o kumprada, so dito gini mo ibaligya. Kay gusto ka nga makaginansya, samot na nga, dako kikag nagasto. Chemical palang daan, mga pestisidyo, gipampalit ni mo kung galing kahumayan. Ikaduha, di ba? Nga na mo yung mag-uuma makaluluoy. Ang mag-uuma, panahon sa mo palit og mga pestisidyo, abuno, mangutana pilang presyo, pila ang kantidad. Pag human, pag makaani na ang resulta, mangutana na po sila kung pila ang kumprada. So nahitabo kabag di kabulkadas ang nabulahan negosyante. Nga naman. Kay negosyante may magbuot kung pila'y presyo. Di ba? Ang ato mga mag-uuma panahon sa ting-ani, panahon nga kining aduna na sila'y abot sa kaumahan. Pagbaligya sa merkado, dili maingon nga, oh, mauna akong presyo. Di ba? Kung dili, ang negosyante mo'y magbuot kung pila ilang kumprada. So muna giingon nga mga negosyante ng katang tanan. Di ba? Aron nga kining makaginansya ta. Munigin ko ng kawag di kibalkadas ang atong mga mag-uuma, usa sa mga kanunay lamang mag-ingon nga kanun sa pamanta mo haruhay. Nga kanunay naman ta sig pangutanag tagpilang presyo. Mupalita, pilang presyo. Mubaligya ta sa produkto, pilay presyo. Hangtod-hangtod na lang bahantos itong kamatayon. Kanunay na lamang ta magsigig pangutanag tagpila ang presyo. Anyway, kapag nagbalkadas, nakagong oras ay salamat sa pagpakiuban ka na ako. Hantod na lamang, huwag pong adlawas. Programang Bagtingan sa Katawan. May buntag ganyong tanan. Alas 6:57 sa buntag.

0: Ngayong Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba? Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center or healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Daghan og tambal gipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigug kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, gipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
3: Mm-mm.
4: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ania na ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon. Hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Samsung siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik ako. Eto, naapod ko yung hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamati ron. Salamat, Xanton Plus Gold.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyahan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC Bagting, Bagting. Balita.

0: ABC Bunting Balita Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Ng mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Miyerkules, wit sa 3 bulan sa Hunyo tuig 2025. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan nilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment official Facebook page o sa Radio Bagting News o ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
0: BBC Bagting Balita. BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balitang lokal, 20 ka mga paroles o probationers nga nagikan sa Pagadian o Zamboanga del Sur gihatagan og livelihood starter kit sa Dole Zamboanga del Sur.
2: DOST og LGU Kumalarang nagpirmahanay og MOA para sa bagong proyekto.
1: DOH nagmonitor sa Healthy Learning Institutions Program sa 61 ka Last Mile Schools sa Zamboanga del Sur.
2: Sa uluhan sa balitang regional, pagbaton og gamay nga grado posibleng hinungdan sa pagsulay sa pagkamatay sa usa ka estudyante sa Cagayan de Oro.
1: Pamilya sa senior citizen nga nalatayan og truck, dili na mo pasaka og kaso.
2: Uban sa balitang nasyonal, paglikay-likay ni VP Sara sa trial, gisaway sa prosecution.
1: Arraignment nila ni Senador Jinggoy og kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan sa kasong graft, gi-postpone.
2: Sa uluhan sa balitang international, Powell na balaka nga masagulan sa politika ang pagpadagan sa US Federal Reserve.
1: US Secretary of State Rubio nakigmeeting kang President Marcos pinaagi sa telepono.
2: Sa balitang negosyo, piso nakatala sa pinakaubos nga balor sa kasaysayan batok sa US dollar.
1: Kauluhan sa balitang sports, si Rena Williams excited na nga mo balik sa tennis.
2: Kauluhan sa kahimsog sa panlawas, mga lalaki nga adunay prostate cancer mamahimo na maka-avail sa PhilHealth benefit package.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, 2% sa population sa tibuok kalibutan inborn nga bulagaw o pulag buhok.
2: Saluhan sa balitang showbiz, Andre Clark andam na alang sa Mr. Universe 2026.
1: Mao kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan.
0: BBC Bagting Balita. Balitang lokal.
1: Nikabat sa 1.2 milyones ka pesos ang kinatibok ang kantidad sa mga starter kits nga gihatag sa Department of Labor and Employment kon Dole Zamboanga del Sur ngadto sa 20 ka mga probationers o parolis nga nagikan sa Pagadian City o Zamboanga del Sur kagahapong adlaw sulod mismo sa buhatan sa DOJ Parole and Probation Administration Regional Office, Barangay Balintawak, Pagadian City. Ang ipahigayong turnover sa mga livelihood assistance ang ipangunahan ni Dole Zamboanga del Sur Provincial Director Miraflor Casanes, pinagi sa pakigtambayayong sa DOJ PPA Regional Director Amitis Botiong, kauban ang mga nagkadayang buhatan sa gobyerno. Ang mga kagamitang nadawat sa mga piniling benepisyaryo ang gilangkoban sa cosmetology, carpentry, gardening og farming, frozen foods, vending, electrical servicing, refrigeration and air conditioning, baking and pastries, glass installation, small engine repair, street food vending, og siopaw pati og tapioca production kits. Matod pa ni RD Amitis Botiong, tinguha unta nilang hatagan og panginabuhian ang tanan nilang mga kliyente. Apan tungod kay limitado lamang ang budget sa dole, inungdan nga gipili lamang nila ang angayang mahatagan og prioridad. Ang mga kuna, ipili lamang nila ang angayang mahatagan og prioridad niini ang mga naa sa marginalized sector. Idugang pa sa opisyal nga tumong sa mga programa aron matabangan ang mga benepisyaryo nga makasugod og panginabuhian og mas mapalig-on ang ilang reintegrasyon ngadto sa komunidad human kini mahatagan og kagawasan gikan sa ilahang pagkabilanggo human nalambigit sa nagkadaiyang krimen.
3: Gusto lang gidunta sa dole o gusto sa DOJ PPA ang tanang kliyente, no? Pero namagod tayo budget limitation. So ang hitabo, sama sa kung yun kaganihan, may mga survey na kung dito survey po naman sa ito mga magkita sa mga kayaan. So based on that, naagi kausaban ang iyang kinabuhi o iyang pamilya kung makadawat ani.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Sa laing bahin, formal na nga gisolusyonan kung gisilyuhan sa Department of Science and Technology sa Buanga del Sur o sa local government unit kumalarang ang ilang partnership pinaagi sa pagpirmahanay sa Memorandum of Agreement kon MOA para sa implementasyon sa Community Empowerment through Science and Technology kon CES Program. Tumong sa maong proyekto nga mapalambo ang kalidad sa kinabuhi sa mga kumsuryan pinagi sa siyensya o teknolohiya nga mag-focus sa tulo ka mahinungdanong intervention areas. Lakip niini ang pagtukod sa natural dying hub nga magsuporta sa mga lokal nga waivers o mapalig-on sa pag-reservoir sa kultura o tradisyon sa paglala sa kumalarang. Maglakip usab kini sa mga disaster mitigation o preparedness and initiatives aron mapaligon ang kapasidad sa lungsod sa pag-andam o pag-atubang sa mga natural nga kalamidad. Dugang pa ipatuman ang education and digital access interventions aron mapalapad ang oportunidad sa pagkat-on o madugagan ang access sa digital technology para sa mga estudyante, magtutudlo o sa tibuok komunidad.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, malampusong gipaygayon sa Department of Health Zamboanga Peninsula Center for Health Development pinagi sa Health Promotion Unit kauban ang Provincial DOH Office, Provincial Health Office o mga Schools Division Offices sa Zamboanga del Sur o Pagadian City ang monitoring o evaluation kinialang sa implementasyon sa Healthy Learning Institutions kung gitawag nga HLI Program sa 61 ka Last Mile Elementary School sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Tumong sa kalihukan nga masubay o mapamatud-an ang saktong pagpatuman sa Uplan Kalusugan sa DepEd kung gitawag nga okay sa DepEd o sa Healthy Learning Institutions Self-Appraisal Checklist. Ang maong aktibidad naghatag usab kini og technical assistance og nagsilbing platform aron masuta ang operational issues aron mas mapalambo pa ang kahimsog og kaluwasan sa mga eskwelahan og komunidad.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. BBC, Balitang Regional.
2: Nadala sa ospital ang 22-anyos nga criminology students human ni sulay ug ambak sa JR Borja Bridge, Carmen Cagayan de Oro City gahapon sa buntag Hunyo 2, 2026. Gila ang biktima nga si Jeffrey Dalubay, residente sa Mahinog, Camigen, temporaryong nagpuyo sa iyang iyaan sa V Castro Street sa maong barangay tungod sa pagtungha niini. Sumala sa mga nakasaksi, nakita pa nila ang biktima nga naglingkod sa railing sa tulay at diserke ni Miambak. Base usab sa City Disaster Risk Reduction Management Office kung CDRRMO, ang biktima naghigda na sa simentado nga bahin sa tulay dihang ilaha kining girescue. Kasamtangan, anana sa JR Borja General Hospital ang biktima aron matambalan ang nabali nga kamot human hayang sa pagkahulog. Samtang gibutyag sa kaila sa biktima nga posibleng naghambin kiniubugat nga suliran o depresyon kay siya mismo ang nitugan nga naglisod kini sa kursong criminology ilabi na nakakuha kinig gamay nga grado.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, midesisyon ang pamilya sa 65 anyos nga senior citizen nga si Ruel Rica Corba kinsa nalatayan og ligid sa truck sa Barangay Leon Garza, Davao City kagahapong adlaw Hunyo 2, 2016 nga dili na lamang mopasaka og kaso batok sa driver. Gibutyag ni Edwin Rica Corba igsoon sa biktima nga makigsettle na lamang aron usab malinawon nga mapahilo na ang iyang igsoon. Dugang pabisan asa moadto ang iyang igsoon gamit gayod nini ang iyang bike. Duna usab matudpay nakasulti sa iyang nga gingong nabulasot ang iyang igsoon sa bangag sa kalsada kundi nahitabo ang insidente adeser kini nalatayan. Makasubo lang kon makasubo man alang kanila ang paagi sa kamatayon sa iyang igsoon apan gingong wala na sila'y mabuhat o ilaha na lang kining dawaton.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. BBC, Balita, Nasional.
2: Daghang miyembro sa panel sa prosecution sa House nga misaway sa tubag sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Nagingon nga kini klaro nga paglikay sa husay. Sumala ni Bicol Saro, Representative Terry Ridon, lead prosecutor sa Article 2, pagbudhi sa pagsalig sa publiko o wala mapasabot nga bahandi, wala direktay kon direkta nga mitubag si Duterte sa mga seryosong aligasyon, labi na ang Article 4 nga nagtumong sa mga grabing hulga. Samtang si ML Party List Representative Laila De Lima, second lead prosecutor sa Article 4, nag-ingon nga ang tubag ni Duterte sa usa ka paglikay sa husay. Dugang paniini nga ang Constitution klaro nga nag-ingon nga ang Senado lamang ang adunay gahom sa pagsulay o pagdesisyon sa impeachment. Si Akbayan Representative Chel Jokno, second lead prosecutor sa Article 2, ni pagula usab sa parehas nga punto nga kung walay gitago nga nun dili makighusay. Angayang sundon ang konstitusyon, sundon ang due process, walay espesyal nga pagtratar sa mga mata sa balaod. Sumala ni Attorney C. Michael Poa, ang lead defense counsel, ang pagpasaka sa tubag sa usa ka pruweba kasi Duterte nag-atubang na karon sa mga kaso. Samtang sa laing bahin, kusganong gipasabot sa mga piskal sa House nga ilang supakon ang hangyo ni Duterte nga ibasura ang kaso sa impeachment.
1: Sa daing detalye sa balitang nasyonal, gipostpone sa Sandigan Bayan 2nd Division ang arraignment nila ni Senador Jingoy Estrada o kanhi Department of Public Works and Highways kon DPWH Secretary Manuel Bunuan sa kasong graft hangtod ugma o Hunyo 4. Sumala sa korte, kinahanglan una nilang tun-an ang motion ni Estrada nga naghangyo nga ibasura ang kaso o ibalik kini sa Office of the Ombudsman alang sa dugang investigasyon. Samtang gipostpone usab ang arraignment ni Bunuan tungod sa iyang kahimtang sa panglawas. Sumala sa iyang abogado, dili pa siya andam nga muatubang sa arraignment human na ospital tungod sa taas nga presyon sa dugo. Mitambong si Bunuan sa hearing nga nag-wheelchair o sa ulahi gibalik sa ospital sa Philippine National Police human gipostpone ang proseso. Nagsangat usab siya og motion alang sa hospital arrest. Gipasakan usab og kaso ang kaning mga opisyal sa DPWH National Capital Region na sila si Denrel Cesar Cortona, Manny Bulusan og Arturo Gonzalez Jr. Ang kaso may kalabutan sa gingong illegal nga pagsalot sa budget og pag-apod-apod sa proyekto sa mga infrastruktura kon proyekto sa infrastruktura sa DPWH niatong tuig 2025. Sumala ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang investigasyon nagbutyag nga dunay gingong sistematikong pag-apod-apod sa illegal nga pondo nga mukabat sa 573 million nga gingong gipadala kang Estrada. Ang mga akusado nagatubang usab og lahi nga kaso sa plunder. Nagikatakda alang sa hearing ugma sila si Estrada, Cortona, Bulusan o Gonzales kasamtangang gibilanggo karon sa Quezon City Jail.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. BBC, Balita, Abroad.
2: Nipasidaan si US Federal Reserve Governor Jerome Powell nga nagkong negatibong epekto sa pag-apil-apil sa politika sa independent institution sa PAPCON panalapi. Kini ang iyang gibutyag sa iyang unang diskurso human sa 8 ka tuig nga pagserbisyo isip pangulo sa Central Bank. Gihimo ni Powell kini nga pamahayag dito sa John F. Kennedy Library Foundation samtang gidawat niya ang prestigyosong Profile in Courage Award. Sumala ni Powell, ang maong mga institusyon dugay og lisod tukuron apan dali ira kaayong bungkagon. Matud pa sa mga opisyal na kasinati o grabing pagsulay o pressure ang Fed. Lakip na ang mga tinguha ni Presidente Donald Trump nga tangtangon ang pipila ka opisyal ni ini.
1: Sa katapusang detalye sa balitang international, nag-meeting pinagi sa telepono sila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o US Secretary of State Marco Rubio may tungod sa mga importanteng isyo sa ekonomiya o seguridad tali sa Pilipinas o Estados Unidos. Gingong gisgutan sa duha ka opisyal ang mga pamagi aron iduso ang kahapsay, kalig-on o paglikay sa tensyon sa rehiyon sa West Philippine Sea. Gihatagan usab o gibugaton sa maong panag-istoryahanay ang kooperasyon sa natad sa Information Technology Business Process Management kon ITBPM o ang supply sa enerhiya o lana. Gawas ni nigipaspasan usab ang pagpalig-on sa alyansa sa duha ka nasod na nagsugod pa sa 80 katuig nga relasyong diplomatiko o 75 katuig isip magkaalyado karong tuiga.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Sa laing bahin, nakaabot ang peso sa bagong lowest record nga 60.100 pesos kada US dollar sa pagtapos sa pagpatigayon kagahapong adlaw Martes, Hunyo 2 nga nagpakita sa pinakahuyang nga level niini sa kasaysayan. Nakarehistro kini sa og intraday low nga 60.4 pesos og average nga natapos sa 60.161 pesos human sa pagbukas niini sa 59.9 pesos. Miligo nusab ang dolyar tungod sa pagbalhin sa mga tig pamuhunan ngadto sa mga safe haven assets matud pa sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP. Padayon kini nga nagmonitora sa sitwasyon og andam nga mo intervene kung gikinahanglan. Ang ekonomista nga si Professor Emmanuel Leyco nagpasidaan sa usa ka interview nga ang huyang nga piso magpataas sa presyo sa mga imported nga produkto ilabi na ang petrolyo tungod niini gilauman nga mopataas ang inflation kung ang piso magpadayon sa pag-ubos batok sa dolyar.
1: Ang balita negosyo hatod kanato sa AB Gadgets pag diyan City nangita baka mo og barato pan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer guban pang mga accessories ayaw na kabalaka available na sa AB Gadgets pag diyan. Ang AB Gadgets pag diyan adunay lain-laing mga branches dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur og mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets cellphone mo sagot ko.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. BBC, Sports, Balita.
1: Gikatakdang musalmot sa bagong tournament ang US Women's Tennis star nga si Serena Williams human ang hapitopat katuig nga pagpahuway. Gikumpirmar sa Queen's Club ang pag-apil sa 44 anyos nga si Williams sa double match nga magsugod sa sunod nga semana. Kinumduman nga katapusan kining nagdula sa tennis sa niaging tuig samtang nidula si Williams niadtong 2022 apan napildi kini sa US Open batok ni Ala Tomahanovic sa Australia. Sa iyang social media, nag-post kini sa iyang hulagway na nagpakita sa iyang pagbalik sa maong dula.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Mamahimong makabel sa 100,000 pesos nga PhilHealth Z Benefits Package ang mga lalaking adunay early stage prostate cancer aron makatabang sa gasto sa ilang pagtambal. Ang maong benepisyo alang sa mga PhilHealth members nga nag-edad og 70 years old o adunay low ngadto sa intermediate risk prostate cancer. Sakop sa package ang hospital room o board, tambal, laboratory examinations, operating room fees o professional fees sa mga doktor hangtod makumpleto ang pagtambal. Gidasig sa PhilHealth ang mga pasyente o ilang pamilya nga makikoordinate sa Z Benefits Coordinator sa accredited health facilities aron masiguro ang hustong proseso o pre-authorization sa dili pa ang operasyon o pagtambal. Sumala sa Department of Health, ang prostate cancer maoy ikalimang pinakakumon nga cancer sa Pilipinas o ikatulong pinakakumon nga klase sa cancer nga makaigo sa mga lalaki.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
1: Alright, dinita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting 27. Nasayod ka ba nga? Doon ay mga talagsaon nga color sa buhok nga mapalgan sa kalibutan nga inborn o natural, walay sagol nga kemikal. Talagsaon de ay kini. Lagi talagsaon kay 2% naman. Talagsaon ra di ay ang mga taong inborn nga blonde. Blonde og buhok o bulagaw kana bang bulaw og buhok sa tibuok kalibutan. Bulaw or kanang murag pula yang buhok. Walay apil ang mga nagpabulaw-bulaw. Kay na nay sagol chemical. Na siya natural. Nasayod ka ba nga 84% sa populasyon sa kalibutan di panganak ng mga itom o dark brown nga color sa buhok? Apil na niini ang makatawhan sa Africa o kitapod sa Asia. Ang mga tinuod ng mga blonde hair ng mga tao sa agad na nimuyo o mapalgan sa amihan ng bahin sa European regions, pinasikad sa source nga https://www.hollywoodhair.com/haircolorstatistics. Nasayod ka ba nga dito sa amihan ng bahin sa Europe, dili kayo masinatian ang sidlak sa adlaw. Mao nga puti silag panit pero dili loose pad ug bulagaw silag buhok nga giisip nga evolutionary advantage. Nasuta nga kun wala kayoy color, mas gikinahanglan ang sunlight absorption. Unya kay kulang man ang sidlak sa adlaw sa ilaha, mao nay rason nga nagkinahanglan sila sa daghang vitamin D. So kana di lang buhok, kulangan din og vitamin D. Gawas sa blonde o buhok, mas pinaka-rare pagayod ang mga taong color red ang buhok. Din usa nga 2% sa populasyon sa kalibutan nagbaton sa red or ginger hair. Nanimuyo kining mga red or ginger hair ng mga tao sa British Isles. Apan kung basihan ang gigikanan sa mga redheads, kinahanglan pang subayon ang gatusan kalibong katuigan nga nilabay og ang M1CR gene mutation. Sedihang ilang mga katigulangan ni balhin sa amihan ng bahin sa kalibutan aron sa pagpangitag kapuy-an og nitunob sa Central Asia og sa wala madugay naka-adaptar na sa klima base sa historycollection.co/unexpectedlyviolenthistoryredhair. Nasayod ka ba nga, dali lang mailhan kung pure nga blonde. Aron dili ka mailad sa mga nagpatina lamang o mga buhok. Tanawa ang ilang mata tungod kay 2% kanila sa kalibutan. Green ang kalimutaw. Awa, manadris ato. Nasayod ka ba nga kung red hair, imong nakaila, blue ang color sa iyang mata tungod kay managsama silang recessive genes. Mathematically, dunay 0.17% gikan sa 13 million katawo nga nagbato niini nga kombinasyon. Apan dili kayo kinikumon nga makita gumikan sa nagkadaiyang genetic factors. Busa kon alanganin ka kon Pinoy ba o foreigner ba ang imong gikahinagbo nga bulagaw o pulag buhok. Ayaw kumpiyansa o tanaw sa mata kay base nag-contact lens rabon na siya. Ilan nag-rabon ka?
2: May ma-identify, no?
1: Lisod kayo basta sana kanang sagol kemikal.
0: BBC Martin Balita.

0: tigi si Mr. Universe 2026 ang pambato sa Pilipinas nga si Andre Clark Sabanal, ang kasamtangang Mr. Universe Philippines 2026. Human makoronahan isip Mr. Bataan 2026, paspa siyang misikat o karon magrepresentar na sa nasud sa international stage nga pagahimuon sa Universal Studios, Hollywood, California, gikan sa September 20 hangtod 27, 2026. Sumala kang Andre, iyang dadon ang global stage ang iyang advokasya ala sa kabatan-unan o panglawas. Padayon usab ang iyang grabing pagpangandam pinaagi sa training, public speaking o fashion styling aron masiguro nga makahatag siya og maayong performance alang sa Pilipinas.
1: Samtang sa laing bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting Entertainment official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Nga nun, aduna na'y 23,000 followers and counting. Ang BBC Bagting Balita alas 7, mga kabagting o kabalkada, nag-usab ka na to sa Santon. Doon na kini sila mga nagkadaiyang mga produkto, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, doon na po ni sila Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, Turbo for Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, o Sis the Pain. Alang sa dugang kasayuran or kung mopalit maghamo niining mga produkto adto lang mo sa Health and Wellness Center dinhi sa siyudad sa Pagadian or mga nagkadaiyang probinsya ana ay HOH nga Health and Wellness Center. And miabag usab sa atoang programa. Ang National Irrigation Administration, doon na sila yung mga pahimangno din na kung madto mo, kung doon na mo yung mga concern, kabahin sa irrigasyon, magsumiti lamang kamo og reklamo sa ilahang buhatan. Alang sa dugang kasayuran, tuwa lang ang ilang opisina sa National Irrigation Administration Regional Office 9 or di ba ka i-message ang ilang official Facebook page na makita din ha sa ilahang official Facebook page sa Facebook account ninyo mga kabagting o kabukala. Waka to ang naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Si Bagting 27 Dari Likat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7 Imedia.
2: BBC Bagting Balita.
3: Said Health Report.
4: Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kad nga nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix, wala ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Dado galyo de bay, 30 akong edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Niya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Santon Plus Gold, kamo may ingon nila. Morig yung nakaayos sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang kong salamat, tagadigos day ko.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
10: Si Ma'am Jenny,
4: ng Occidental Mindoro.
10: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
11: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
11: Opo, tapos?
10: Parang yung UTI. Tapos yung parang

0: unsa man ang imong sekreto?
1: I see siya. Dili na sekreto. Skincare na sa Skin Shop.
0: Skin Shop? Asa man adapit?
1: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One-stop shop, Jude, para sa imong beauty needs.
0: Unsa man ilang baligya dito?
1: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
0: Safe ba na ilang products?
1: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Makasure Jude ka nga sa Skin Shop main, safe o legit tanang baligya.
0: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
1: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
2: Mag-Skin Shop na! Mugwa pa na ka, mu-income pa ka!
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko i-inom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI. Wala na yun siya kuan. Okay na yun. Wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina no, nga magsige ko ka-admit. Pero pagsukad karon nga nagparagis na ko, dita ng kapi nga bila-bila, okay na yun kaayo. Wala na ko ilang giinom. Kana lang yun siya. Ang Ginoo yun ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa anong na produkto. Simpli ako dyan ang giampo no nga, Lord, tagailan yun ko o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paradis bila-bila. Lisa, Hiram Pausos. Kuan ako, 5'7".
3: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit, kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
9: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
11: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule og Set Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga kogon o panyawan, nipalit dahil ko, kawan na, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, wala naman ko ibati. Nakahantog ka rin, nagmimitin ako. Kahantog ka rin, ayaw na ko, humikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan, amon isa'y sinta na kapin, sabay na bista.
13: 106.2 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon. Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
14: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando, isang

0: taong hindi nakakalakad.
1: Armando Castillo ng Danday. Ayan ng Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-tis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko doon sana ko, eh bilang mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
2: Oo.
1: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
2: Wow! Apat na kahon ng ating...
1: Rice coffee ko.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaprodus na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education. Bye.